0: local no PDP Kukhozi FM.
1: Siletha ithemba ulibo lokuqala.
2: Silethe ithemba kuwe sokugqugquzela sokubuyisela ithemba inkosi khona inkosi nawe sondela kuye Mthembe khuthalela kuye ukuthi ubeke ukukholwa kwakho kuye sekhona ku bishop asikubingelele bishop zamanxele sibonga kakhulu ukuba nawe futhi namhlanje
3: asibingelele PDP nabalali bakho bokozi FM enhle nasozantsi siyabingelela.
2: Siyabonga kakhulu baba, sizongena ezweni likaNkulunkulu indaba isemthandazweni, indaba ingomthandazo, indaba ingeningizimu Afrika, indaba ingabantu bakaNkulunkulu abavuka ekseni, bengibona abanye nje bebhala la, omunye unomfowabo obanjwe istroke kabi, omunye, kunezimo eziningi abantu abanazo, kodwa siyazi masikhuluma izwi likaNkulunkulu bese sikhuleka, kuvuleka iminyango kushintsha izimo zabantu.
3: Kunjalo impela uNkulunkulu wethu uNkulunkulu owenza kwenzeke sizosho njalo ekuseni uthi uNkulunkulu ozokwenza kwenzeke noma yini oyicela kube uNkulunkulu uNkulunkulu owenza kwenzeke
2: amen.
3: Namhlanje ke ngiyathanda nje sibuke izwi kaNkulunkulu kafushane lapha nencwadi yamahubo 124 amahubo 124 uverse 7 amahubo 124 uverse 7 uthi mhlawumbe sicale kuverse 6 ukuthi makabonge uJehova ongasinikelanga ukuba sibe yimpango yamazinyo abo. Besethi ke umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogebeni lwabacuphi. Ugibe lwaphukile thina saphunyuka. Namhlanje bathandekayo ekuseni ngiyathanda nje ukusho ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu ongafiki asikhulule osizini lwethu kuphela kodwa naleyo nto ebiyisona sizathu sosizi lwethu uyayidestroya. Ithi iBhayibheli sihamba njengeyoni ephunyuke ogibeni. Makhulunywa ngogibeke bathanda kakhulunywa ngento efihlekalayo kuwena engabi sobala. Inyoni unihamba iyogibeni kubekwa okokuqala izinto ezidingayo inyoni kubekwa izinto eziyisidingo kuyo ithi iya lapho yena usuke ithi iyofuna insizakalo. Kunomunye nje ngoba ngikhuluma namhlanje kunogibe abekelwe lona mhlasike ubekelwe ugibe lomsebenzi othile kanti ucushiwe ngalokho omunye ubekelwe ithenda ethile kanti ucushiwe ngalokho kodwa ngizomemezela ukuthi njengenyoni ephukile ogibeni lomcuphi South Africa ngizomemezela ngizothi sinjengenyoni ephunyukile ogibeni lomcuphi sike saba sogibeni for many years as South Africans ugibe lwe-apartheid nencindezelo kodwa uyasezulwini wehla wavela walephula ugibe nanoma iluphi ugibe ikhansi yethu engabe ibhekene nalo engabe sifushiwe ngalo even kwi-economy yethu uma ungasubuki i-economy yezwe lakithi uyabona ukuthi hayi ngoba nakhu ingekho imali e-South Africa kodwa kunabacuphi abacuphile ukuthi ingasebenzi ingabe i-functional i-country yethu sizokhuleka siyothi uma siyokhuleka ngomgqibelo esiya kuwona siyobe sithi uNkulunkulu nanoma iluphi ugibe olubekiwe asalethu maliphuke uNkulunkulu owephula ugibe uNkulunkulu osiphunyulayo. Ngiyamemezela kukhona njena ozintimbo lami njengamanje othi mfundisi ngangingazi ukuthi ngiyifaka kuphi bishop ngangingazi ukuthi ngiyifaka kuphi ngizothi ungesabi uNkulunkulu uyaliphula ugibe futhi thina siyaphunyuka siyisizwe esiphunyukayo lapha babi besihlongozela okubi uNkulunkulu uyasukuma lithi iBhayibheli ke uNkulunkulu lapho isitha singena njengamanzi afohlayo uNkulunkulu uphakama isizini ngizomemezela ukuphakama kwezinga le South Africa ngimemezela ukuphakama kwezinga

0: Sekijima, sitike hashtag, sileta itemba. Kulowo leta kuye itemba na mtanjo sesmene sinzima. Ungena nje 079-163-9874. Kene nje ngileti temba kusuban mani, ngileti temba ngalesi simo. Ape gene naso, kanjalo, kanjalo. 086-000-2437. Sawubona, hashtag sileta itemba. Besamba mnandi kufigile mlomo, eti ngiyabonga Jesu. Ake sibone ke kuma voice note, ubane khona.
1: Hashtag PNDP, ngileti temba kutatewetu uphumzile ngubane wagcine ilimele ngozi nemoto ngithi akalulama ngokukhulu kushesha ulona okhulumayo ubhuti wakhe u-Aaron Ngubane emanguzi kwamhlaba lingana. Tanki PNDP.
2: Bikelele PNDP, ukhuluma nomncedi Zuke Dentatoni, ngileti temba kunomuntu ongalele njengamanje oselahle ithemba, ngithi vuka uyithathe, akukho ukwehlula umthandazo, kuqaphansi ngedolo umemeza uNkulunkulu uzakusiza. Kuthi angibonge.
3: Amen. Maphinde ngiletha ithemba kimuqobo ukuthi le simo lesengibhekene naso sizodlula, isizini angeke kuhlale kukhanya ngaso sonke isikhathi ugatsheni lokhulumayo.
4: Nkosi lola osokhulu, ngiletha ithemba kukho konke okungenzeka empilweni yami. Ngiyasho ukuthi namhlanje ngoba bengathi ngilalela uJehova kuzokwenzeka, ngizowuthola umsebenzi wami one day.
5: Maphindi, ubona bonke nje omama abesifazane abaphethe amakhaya abeyikhulisa abantwana, kuney'nselelo zonke. Eyi, uNkulunkulu khona ngiyibona yonke le nto. Nangalesi siphithiphithi salesi siphithiphithi sokukhula kwabantu besifazane, uNkulunkulu uthembe thina ukuthi thina sizokhuleka singaphezi. Ngiyabonga kakhulu Maphindi, umama uHlonge Adams.
0: Kunjalo inkosi izokwenza ukuthi lo stack umsemamuntu Maseli. Ngilethe ithemba kuSimpiwe Mncango eAshton ongaphilile, azi uNkulunkulu ukhona uzosinda. Bale lapha na ku TikTok live athunze uzongcoba emlazi kaVingi. Lethe ithemba kimi ukuthi lento engiyizele eDandi izongipha umsebenzi omusha onokuthula. Silethe ithemba bafethu 086-000-2437. Sibheke abakhona ngapha, silethe ithemba. Sawubona
6: PNDP.
0: Yebo, kunjani?
6: Siyaphila. Ukhuluma nomkhaso kamtshali kwahlabisa empanzakazi.
0: Ehhe.
6: Cha, ngithole ngilethe ithemba nje kubo bonke abadlulele izihlobo zabo ngenxa le TPV ekhona PNDP.
0: Nkosi yami.
6: Yebo PNDP, ngathi ubulungiswa kungenzeka beduduzele. Ngiyabonga.
0: Makube njalo mfowethu. Thank you.
6: Yebo, umkhaso kamtshali kwahlabisa empanzakazi.
0: Ehhe. Sibonge kakhulu, siyabingelela, silethe ithemba molo.
7: Yebo, sisimaphindi, ninjani?
0: Ngiyaphila, kunjani bhuti?
7: Ngiyaphila sisi. Uthamo Ngubane lo ichophelenda lo ngila egoleji misini. Nami nje ngicela ukulethe ithemba sisi wami kuwo bonke nje abagulayo abasebhedlela ukuthi uNkulunkulu ebapholise kulozonhlungu, bevuke belulame besebenzele imindeni yabo, ngoba uNkulunkulu akamlahli umuntu akamkhonzayo, beqhubeka nje benethemba. Ngiyabonga sisi.
0: Kunjalo. Thank you buti. Silethe ithemba. Sawubona.
8: Hello Phindelo, njani?
0: Ngiyaphila, kunjani?
8: Ngiyaphila nesimatongela mina ngithenda. Ngicela nje ukulethe ithemba kusiswane ufuna umsebenzi we-teaching, ukuthi uNkulunkulu akakhanyise uthole. Bese ngithe big big big ngiyazala namhlanje. Yabonga kephendile.
0: Thank you buti, uphila nje. Silethe ithemba. Sawubona.
9: Mathiwa, njani?
0: Yebo, siyaphila. Ubani lo?
9: Ukhuluma uJehova amphansi ezibini. Ngithi siletha ithemba kubo bonke abazimise utshwaleni ukuthi ngeni mini iNkosi uJehova yesilungisele.
0: Kuzoba njalo. Thank you. Silethe ithemba. Sawubona.
10: Yiba mtele muntu, mtele muntu, siyaphila.
0: Siyaphila, kunjani?
10: Siyaphila mngani yami. Babushele impelo ithemba lika Mangubane la eRisberg ngaphezulu emafakatini. Mtele muntu, ngithi ithemba kuyinsizwa esazogana ukuthi mazigana umfimba bawuqede bonke. Engawushiyi iwo uhafu, ngoba uNkulunkulu uyamthatha umuntu lo sesengisobuyela ingane zakhe sezithwala ijoka mtshele umuntu.
0: Amen.
10: Ngakho-ke mtshele umuntu-ke umcimbi ngikade ngise esoyimani kanemnganga kunobaba kade esenzela umsebenzi kodwa kwesekhona umama nange-2017 kuzoba kukhona kunjalo futhi emaplazini lapha futhi ngithi abantu abaqede umsebenzi bawenza isifo mtshele umuntu bawushiya isikili uhafu. Ngiyathokoza kwena wenkosi.
0: Thank you buti. All right, but this fella ngayincinkweni, silethe ithemba molo.
11: PNDP.
0: Yebo, unjani?
11: Hawu, ngisakwazi dokotela unjani?
0: Ngikhona dokotela.
11: Uphile, ukhuluma naye dokotela Mr. Xavier, ula ngikuzwa emafahla wana. Angeke ngilethe ithemba ukuthi sikhanyisile uMandaba ogane kwaNkosi emadadeni section 5 ngasesibhedlela. Washonela ubhuti wakhe ubhuti Bheki, ngithi ngilethe ithemba kuye ukuthi uNkulunkulu akamqinise, wabonga futhi nasemndenini abamfihlise nje ubhuti wakhe ukuthi hawu Nkosi yami benze okukhulu. Bese ngithi ngilethe ithemba lapha omunye umkani wami engifunda naye isikole uThulani wakwaMazibuko emnambethi uMichael bambiza ngoDoleza, ushonele umama wakhe Nkosi yami ethi Thulani lapho khona uNkulunkulu akuqinise mfowethu. Ngithi ngilethe ithemba lapha uthi uzongcwatshwa ngolwesine umama wakhe uThulani Mazibuko. Ngilethe ithemba ube nosuku hle dokotela, ngathi into yakho ingahamba kahle sisiphindephi ushilo wathi lokhu awenzela uphindephi wenzela uNkulunkulu uphindephi ukuthi abantu abaphume ngobuningi babo. Ube nosuku ludlula ngikhuza nofahla libhayisi.
0: Thank you buti. Alright, sivala kanjalo ingcingweni sibuye ngapha.
12: Siphindephi letha ithemba kimqobo. Ithemba enganeni zami, nakithi bathi abantu besifazane sesiphila ngokusaba. Nkulunkulu kwangathi angabanada sisi bese kuyandlula nalokhu kokubulawa kwabantu besifazane. Khulumayo nomoya onsuku wasifana extension internet satane namashonto.
0: Sama ngomculo kulesi sikhathi koze kushaya u-10 to 2 sesikunikeza inkonzo yosuku dumisa kanye nami. Lapho ku TikTok Live ngiyabona uLimbo uvunayo lethi ithemba kubaba wezingane ongekho right iminyaka emibili manje. UMadam Papa uthi ngilethe ithemba kumndeni wami emsebenzini wethu nomsebenzi wezandla zethu. Inhlanhla Masango lethe ithemba kubo bonke abangasebenzi. UMagubane lethe ithemba kudadewabo ufikile eMnomiya obhekene nesimo esimkhathazayo. UMama Ngubane uthi ke naye lethe ithemba, silethe ithemba sonke. Dumisa kanye nami konke iNkosi izokwenzela. Onke sithe besicupha namhlanje ugibe inkosi silwa phulile hamba ungesaba.

0: Ye-breakfast yokhozi luhamba phambili. Donkey 12 to 3.
1: Yazi yabuhlungu into engivelele izolo. Ngiyalungisa ke ngilungiselele inkukhu zami zesizulu. Ngithi hayi ake ngenze nje ihoko kahle. Hayi ngilikhandi ekhaya. Yebo. Ngilikhandi nje isuku lonke. Longumgqibelo lithi lingaphela nje ngesonto bese ngithi hayi ke akwe ngihambe ke ngibone ukuthi lapha emarenke lapha komama ngayithola inje noma iqhude nesikhukhukazi. Zibe mbili okwamanje. Ngiyithole zibe mbili. Ngiyekhaya. Isikhukhukazi neqhude.
2: Yeah.
1: Angifika. Ngingakabafake okweni lapho.
2: Yeah.
1: Ah, wazibaleka ngani inkukhu ezimtwana?
2: Zabaleka.
1: Ah,
2: zibona iqhude.
1: Seziyabaleka isafuna ukwengena la ewokweni la sengilikhandile.
3: Inkukhu njukile inkukhu aziku la.
2: Uzathi bungayibophile.
1: Bengayibophile.
2: Cha, ngithi uyayibopha uqaqisa phakathi ewokweni.
1: Bengiyitshela nje ukuthi ngizoba deliver phansi.
2: Bengene. Ah, bye
1: bye. Eh, badizanga kanje. Angiyitholanga kuzobuye manje.
2: Ngathi nani lokhokho.
4: Jahani into ezonthuthukisa kusasa.
0: Ngo 12 kuya ku 3 ntambama. Ukhozi breakfast no V kanye nomrosa. Let ye breakfast yokhozi.

zonke bangani bami. Ngiyabonga. Kodwa ke manje sekuyisikhathi imbuzo. Ukuphi umehluko phakathi kwezinyoni ezimbili? Yiliphi iphutha elenziwa inkawu? Ufundeni mngani wami kule ndaba. Kubalulekile ukuthi abazali nothisha baxoxe izindaba ukuze abantwana bezokwazi ngumlando wabantu ababephila ngaphambi kwabo. Bantwana bami, celani emakhaya banixoxele izindaba ukuze nizokukhula niqeqeshekile. Kuze kube ngokuzayo, nisale kahle nonke.

0: Sesingenile ngempela sisho njalo sithi impilonhle empilonde kanje ke njwayelo ngalesikhathi sesesinayi la udokotela unomcebo kaMthembu kanti ke uqhamuka lapha eMedulishini ah nganakale titi
1: hello
0: dali
1: hello dali ngiyaphila sana samurai ngiyabatshela nje abalele kunezinto zisho kumina bengazizwa bona mase ngiyahleka kuba ngathi ngihleka ngedwa
0: Yabona ke masithi empilonhle empilonde nodokotela nomcebo uMthembu ongumsunguli nomqondisi weMedulishin Clinic. Kulezinsuku sivuka nezindaba zokutholakala kwemizimba yabantu besifazane. Ubi sebebulewe kanti lokho kumpela kufakana ingebe kwabaningi. Kwenze abantu besifazane bazizwe bengaphephile. Futhi abanye aseke baba izisulu ze gender based violence bazithola sebenokhwantalala. Dokotela uyazi le ndaba esivuka nazo njalo awungitshele yini esingayenza ukuzivikela kulesi hlava ngiyazi kona umbuzo obukhona engikubuza wona kodwa ngiyazi ungawugoqa nje ngamafushane
1: ya sithando sami kubingelela izithando zethu emakhaya baleleli bethu sibathanda kakhulu ngilive kwi-TikTok ye-Medulishin nakwi-YouTube ka-Dr. Nomcebo Mthembu yasoqinisile sithando sami uyazi ukuthi njalo umuntu uzwa indaba nje umuntu uvula ifoni yakho kube khona istory sokuthi khona isidumbu sitholakele kube khona istory sokuthi khona oshayiwe kube khona istory ukuthi khona inhlekelele eyenzekile kumuntu wesifazane lokho kuwena uhlele ekhaya nje akubi indaba nje kuphela kodwa kuba yinto ehamba iaffect umzimba wakho kaaffect nengqondo yakho futhi okay but not just wena even nomphakathi nje wonke okay Now sithando sami khumbula ukuthi uma lezi indaba ezibhlungu zifika kwena and njalo uma ulukuyizwa wena le ndaba le kokuqala nje umuntu wesifazane uzothimeyizwa le ndaba kugona nje ukuthi ho indaba eyenzeke eGoli or indaba eyenzeke kuphi uyithatha lento ayibhekise ngakuyena athi mina kazikube mina ngiphephile yini mina lengikhona ayibhekise kuyena athi kazikube mina ngizofika yini ekhaya ngiphephile namhlanje azibhekise kuyena athi kazikuba mina isoka lami ngiyakwazi ukuthi ngimlahle ngoba uma ngeke ngazama ukumlahla mhlawumbe uzongibulala okay so yebo izinto zenzeka le kodwa sugcina wena suyazithatha lezi zinto manje sizeba personal siziba kuwena even nomzali kunomzali ekhaya othi kazikuba ingane izobuya yini kunominyeni ekhaya othudad wethu or umkami or ingane yami so lento ayaffect abantu besifazane nje kuphela kodwa iaffecta umphakathi wonke sithana sami so kwenzeka kanjani kuma thina sile kusizizwa lezi indaba njalo every time uzizwa lezi indaba khumbula ukuthi kumzimba wakho nakwingqondo yakho njalo wena ngesikhathi uzwa into evusa uhle ani kuwena kwingqondo yakho ingqondo isitshela ukuthi wena sokwenzeke leyo nto kuwe that is why uthi ngesikhathi uthuka ukuthuka kwakho nje kukodwa ithi ingqondo khona into eseyenzekile kuwena manje njalo wena uloku uyathuka uzwa le ndaba uloku uyathuka uyathuka ngeke ingqondo ithi hayi kusayile ya video engangeke ngayibone ekuqaleni kuyona ingqondo still kusa okunye futhi okwenzeka la kuse okunye ukuthuka manje ingqondo nomzimba njalo uma uthuka sithana sami kwenzeka kanjani usuke yona is prepare ukuthi kushuthi nama ngilwe okay ngoba kumele ngizivikele izivikela kanjani ke ingqondo yakho nomzimba wakho ukuthi izophakamisa inhliziyo ithashayela phezulu ukuphefumula kwakho kushayela phezulu kushintshe isisu njalo njalo but sibone ukuthi lezo zinto zizokwenza kanjani kukodwa nje ukuthi inhliziyo yakho izoqala manje shishayela phezulu I mean lezo zinto zi right uma zizowenzeka ngaleso sikhathi kodwa uma njalo nje wena le nto uyizwile igcina ingqondo ingasakuthola ukuphumula siloku njalo iqaphile ukuthi khona umngozi okuzokwenzeka akazuba lo muntu ongumzimba wami engiphethe umzimba wakhe uphephile yini yena so if ukuthi umzimba wakho njalo nje wena inhliziyo yakho silokushayela phezulu sokuzokwenzeka kanjani uyabona ke lapho sokuzonyuka iBP 1 sozoba nenkingi ukuthi siphathwa yikhanda wena and ezinye izinto ezokwenzeka ukuthi ngesikhathi vele uthuka ngithi ukuthuka kwakho sokusho ukuthi nezinyama nama muscles akho yabamba waseba stiff so lokho kukodwa uzozizwa wena ngathi njalo nje umhlathi yakho ngathi iqinile nje umhlathi yakho uzokuthi umqala wakho ngathi uyakusinda umqala ngathi ungalokulula umqala uzwa amagxalaba akho yakusinda uzwa iqolo lakho ukuthi mosuka ngathi ungaqala usuku umu apply ngathi unganyakaza aqala before ulibeka phambili unyawo so uzibona zonke lezo zinto wena ungathi sokugula kanti cha soku umzimba wakho osoku sesimeni sokuthi usuthukile manje so uyabona sugcina wena sinokugula okuthize and enye izinto ingqondo ezozenza ngithi ngithe izokwenza ukuthi usuphefunela phezulu manje ngoba sikindele ukuthi mude ngokubaleka wena ube neoxygen ukubaleka so lokho kumuthi njalo usilokuphefumulela phezulu wena sesigcina sisithu nephika thini uyabo so yabona ukuthi kunokugula umuntu ongagcina njalo ngenxa yokuthi ulukuzwa le ngokuzwa nje lezi indaba lezi sugcina wena suba nenkingi ezikumzimba wakho kanti izinto ezikhona ezilapha
0: ngaphansi uyangikhumbuza manje abantu abayibathi usibani bani wenzekelwa inhlekelelo waluza amalungu omndeni noma thini bese bethi akaphindanga alunga kusuka la njalo kusho
1: nje and kuyiqiniso phela lokho sithando sami ngoba yabona nje kakhulukazi futhi yabona izinto ziyadlala manje ku social media kunabantu bomndeni bona njalo if beyizwa le ndaba ukuthi kwenzeke kanjani kubani balimala njalo mebuyabona lento kuma social media balimala kubona so kufana ukuthi baloku bezijova ngalento over and lobo obuhlungu lokuyabuyela kuyena so kuwesike kuyena ukuthi lokho kulimala sokungaphezulu kwethu thina esikuthi siyazuzwela ukubona kodwa yazi sana sami as much as sithi kuzoba ngathi ngoba kuyinto esithi gender based violence amsana ngobulili kuba ngathi abantu besifazane kuphela bazobuza ubuhlungu kodwa lalela nabantu besilisa bakuzwa lobuhlungu ngoba kunomuntu wesilisa sithana sami okhaya naye obuhlungu ngalento yenzekele kunomuntu wesilitha ozothi
0: bazalwa ba omama na
1: uyabona
0: banodadwabo
1: kunjalo banamakhosikazi banengane andicabanga ukuthi umuntu wesilisa ezomuntu wesilisa uyazazi ukuthi kumele kube wena omvikeli okay wekhaya but manje ukwazi ukuvikela ingane yakho nomkakho nodadwe njalo uhlala unabo so kwa wena sugcina suba nechala manje ke sunechala ngani ngoba kwa wena uyasaba manje into embi kumuntu wesilisa akakuveza ukusaba athi ngiyasaba uzobona nje ngezenzo zakho ukuthi useneconsi usezothetha lana athi buya nini ungaqoki lento uyabona wena ubona ngathi awusiyangicontrola futhi manje lo muntu kanti cha ngaphansi kwaloko kwayena le ndaba lezi sezimnikeza ixhalo sethukile usenokusaba kwayena ngenxa lezi ndaba lezi
0: athinto umuntu kancane agquma hlale
1: so uyakubona lokho kuzokwenza kuyena umuntu wesilisa but cabanga ke wena umuntu wesifazane ukuthi kwa wena mhlamba uhamba wedwa manje ujwayele ukuwalker sizoshintsha manje nempilo yakho ngeke usawalker if bokade uwalker sizo avoida indlela ezithizo obuzazo ukuthi uyazithatha lezi indlela lezi njengoba ngishilo nje mhlamba kunomuntu osucabanga ukuthi bese ngifuna ukumala soyasaba manje ukuthi umale lo muntu okay
0: yabo nje ngenza abantu bazane ayipaswa phezu afa isibhaxo inabo uhamba uthi hayi bese lona nje uzokhuluma emva kwendaba
1: sokufanele manje
0: sithuke ngayo
1: sokufanele sizifundise izingane zethu ukukhuluma ukuthi usho ukuthi ukuphi nyoma ukuthi uzothatha imoto wena ubhayini shit storm usendele ukuthi unobani la ukhona uyabona kanti abafuni futhi no control uyabona
0: Nkosi yami makisho nje kodwa ngiyazi umzali mesu kuthiwa wafice but kuseke ukuthi phuthuphuthu uthi wangithusa sengifile
1: yebo angithi
0: yena endlini
1: usoke naye umzali esothuswe naye ubuhlungu bakhe ngenxa yokuthi uyamthanda lo muntu nakafuna ukuthi kube nento embi ezokwenzeka kuyena lo muntu
0: hayi siyabuya khona manje
2: Hey mngani, ya chomi, lalela, uyazi ukuthi nginesime straight namanye amasime sayidini. Ha, uyini kanti? Uyi dating app?
3: Hayi mngani, eyodwa yedatha enyama calls kanti enye yama special occasions.
2: Oh, hayi usiphethe isithembu sakho sama network ne. Hayi kodwa chomi, it seems kunento ngayazi.
3: Hayi mngani, yini leyo?
2: Udinga isime yodwa kuphela eyakwa MTN.
3: Hayi bo Thomi, uthini manje? Angiwadinga amanye amasimu esayidini.
2: Vele, awudinga amasimu angomakhwapheni. Hlukana neyinkinga oh.
4: Isimu yakwa MTN iyona kuphela isimu oyidingayo yamakhoza athembekile, idatha ethengeka kalula, imvuzo ethe xaxa namathuba okuwina. MTN, yiyo.
5: Thina abakwaDlomo.
6: Hawu.
5: Beswathanda amadili amahle.
6: Oh,
5: kandela swathanda ngayo. Sesibizwa ngodlo mo. Uyangithola mosi. Asibonge iStandard Bank My More account. Yabona mina, umndeni wami uswenta ngefashion emo. Ngizephulele ezingafika ku 200 rand elegit. Futhi uthola negroza emo. Ngizephulelo zakwa Shoprite. Kahle we. Usafuna mo? Thola nesephulelo sika 35 rand eKFC. Ngakho ke nawe faka umo esibongweni sakho njengathi odlo mo vula imy mo account yakwa Standard Bank namuhla iStandard Bank ngumhlinzeki ogunyaziwe osizo lwezezimali noma ebolekiso semthethweni kunemigomo nemibandela
7: Eshowe
8: ngilisa lokubonga futhi kakhulu ukhosi
7: ngena ku 93.4 noma ku SABC Plus app ulalele ukhosi FM luhamba phambili
9: Yispina zonke price drops yakwa Hollywood Bets. Ungase uwine isamba sika 2.5 million rand nemiqomelo. Bet ngo 2 rand noma ngaphezulu. Emidlalweni ekhethiwe ye Pragmatic Play. njalo ngemisombuluko kulwezibili nangolwezine kusuka la ngo 12:30 ntambama kuya ku 10:30 kusihlwa beja manje kunemigomo nemibandela iHollywood Sportsbook ingabagembolisa basemthethweni abaneminyaka ngaphansi kuka 18 abavunyelwe ukugembula abanqobi bayazi uma sekumele bame inombo lengakhokhelwa yokululeka ye South African Responsible Gambling Foundation ithi 0800 006 008 noma uthuma lu help nge WhatsApp ku 0766750710.
6: Ginesikhalo indodana nendodakazi yami abakwazi ukuthola umsebenzi futhi insuku zonke kuvalwa elinye ibhizinisi. Yilipi nje ithemba elikhona uma zonke izinto zonakala kangaka? Ngifuna idolobha lakithi lisebenzele wonke umuntu. Ngakho kulolukhetho ngivotela iDemocratic Alliance.
10: Lesi sikhangiso sezepolitiki sikhokhelwe iqembu lezepolitiki elithintekayo. Imbono evezwe kulesi sikhangiso ingeyalelo qembu lezepolitiki futhi ayimele imbono ye-SABC.
11: Impilonhle.
12: Izimpilo zabantu.
11: Impilonhle.
13: Usizo ngalana emthonjeni.
12: Nibe odokotela bahamba phambili la izweni.
11: Impilonhle. Impilonhle.
0: Yabana ke saqhubeka nalo uhlelo sishona sithi empilonhle empilonde inkulu kakhulu indaba esiphezukayo njengamanje ngiyazi ukuthi yona into exoxwa emndenini naphi naphi kodwa nganginazi ukuthi namhlanje kusukela nje ngo 12 before kufasha u 12 leyo minute nje phambi kwa 12 umsakazo uzothula uthi nya iminithi lonke sibempela sinathi mani sibheka nje la sonke sigqoko black sonke sophumela eminyango kodwa la emoyeni ningathuki ngaphambi kokuthi kusha u 12 o'clock uzothula iminithi lonke asiqhubekeke sando sami indaba indalo ke kuthiwa ke la kwe kube nama flashbacks ngokuhlukumezeka eseke babhekana nabo abantu ngaphambilini umuntu sizakala kanjani kuleyo nto
1: uyazi ukuthi sithando sami kukhona nawe usekhaya into ongayenza okay mhlawumbe ngiqale nje kubaba you know lebe khona ukuthi ezobaba kubalekile futhi nokuthi uma sifundisa izingane zethu zabafana ukwazi ukumfundisa ingane yethu umfana ukuthi umuntu wesifazane umphatha kanjani nokwazi ukuthi umuntu wesifazane kukhona into eyimvumo khona into engayona imvumo olophecelezi lokuthiwa iconsent okay andimhlawumbe nezinto esizishoyo kubafana manje sokufanele ukushintshe akusafani naqala. Okay, so kunezinto ezifana ne-social media ezenza ukuthi umuntu noma esebone into lapha ku-social media either usezoyikopisha leyo nto or usezoyithatha kube yena isifundiso sakhe ngoba ekhaya ayikho into ayifundisiwe ngaleyo nto. Okay, so nabo baba lebe khona ngoba ngiyabazi ukuthi bakhona babuhlungu ngiyazi ke futhi sithana sami ukuthi kenze ukuthi abantu besilisa bethu bendawone kube nendlela abakhuluma ngayo as abantu besilisa bekhuluma ngabantu besifazane so zibheke nawe ungumuntu wesilisa ngesikhathi usongena kulezo ngqoqo zikhona ingqoqo hayi ukuthi uzigcine usuhlumeza umuntu wesifazane kodwa kukhona izinto le uma nikhuluma ninodwa nje nabantu besilisa nikhuluma namagama aqojeme ngabantu besifazane uzothi uyakhuluma uthi ayisikhuluma ingqoqo ethi samadoda kuphela kanti uzokhuluma nomuntu onoqhwi olayiceleni awumazi wena ukuthi lo muntu khona into unqa anayo nomuntu wakhe usefika ekhaya usenza into ewrong kanti nabenixoxe nje nabantu besilisa so gada nezinto nangendlela enqoqa ngayo nabantu besilisa ninodwa leni khona emakhoneni enikhuluma khona.
0: Uyazi ngiqale ngathuka ngizwa indlela inhlamba abantu besilisa ina inezitho nje zomuntu wesifazane sengizwana besifazane bagadla ngazi izizo zabo webona inhlamba engizizwa ko TikTok uzwe wesifazane isebenzisa le nhlamba engithusayo eyisitho
1: nesicabanga
0: somuntu wesifazane
1: cabanga ke ifu umuntu wesifazane usukuyena osezivukela phansi ngaleyo ndlela uzokwenza njani lo muntu wesilisa oqikwe umuntu wesifazane
0: banako na besilisa icubu zabo yithuke ngowesifazane
1: kunjalo
0: lo wesifazane osawubona ungathuka omunye ngale sici sinazo akusona isici isitho somzimba wethu
1: injalo lokho ngoba ukuthola abantu besilisa abahloniphekile hlabo nobahloniphayo kodwa amagama abasebenzisayo ngesitho somuntu wesifazane
0: lapho umuntu wesifazane angahloniphekile kuthiwana ngaye
1: uyabona so uyabona lo muntu ifumbiza ngaleyo nto uzothi uma enze into ewrong so kwenza okuwest manje awusenzena lokho ukuthi umthuka ngaleso sitho so wenza okuwest sokuqala lapho ke lento yokuthi kuhlukumeza abantu besifazane ngelindlela enikhuluma ngayo ngabantu besifazane laba bakhuluma kabi okay kodwa ungathi futhi uma uzwa abanye let's say uthi wena mina ngikhuluma kodwa ungathi uthi uzwa abanye bekhuluma kabi ngabantu besifazane mase wena uyathula ngoba mhlambe lo muntu besifazane abakhuluma ngayo udadewenu mhlambe ingane yakho ngelinye ilanga. Okay, so yonke lento izobuya kuwena. So ithi la ukhona akudingi ukuthi uphumele ngaphandle ngama placard uthi wena awuhlukumeza abantu besifazane kodwa zama la ukhona ukuthi wenze umehluko lapho lo ukhona. Okay, so wena ke mlalelo sekhaya yebo indaba kuhle ukuthi sizazi indaba nokuthi sazi ukwenzakalani ngoba leyo nto iyasiqaphisa. Okay, kodwa yithi uma suyazi indaba uyayazi musa ke manje kwa wena uloku ingqondo yakho uloku uyigcwalisa ngendaba ezimbi uloku uya ku TikTok na zonke lezi ndaba uzwa abantu abangabona abafundi bendaba indaba zikhona indaba zizwe endabeni ez right nalukho zile ndaba every hour ufuna ukwazi ukwenzakalani emphakathini. Uma manje suya kumuntu wena ok TikTok yozwa indaba ezik TikTok kumuntu odayisayo ukuthi wena ukubuka lo daba uzothelenza alifaka ama spice ngoba ufuna ukubukile phela wena ufuna ukupostile ngoba yena ufuna inamba ukuthi uyabukwa. So basoba na ukuthi indaba uzithola kuphi indaba thola indaba endaweni okuyiyona efanele hayi endaweni labantu abadayisa khona ngendaba ngoba sebezokwakha izitori manje lezo zitori sezifika emadlebeni nakho sezingena kumzimba wakho sezikunika ixhala kwa wena. Okay, so basoba ukuthi kwa wena iphi information oyifaka ngaphakathi kuwena. Okay, kakhulukazi if already kwa wena kukhona into esezikuthusile awuke ubeke into ze social media eceleni. Yes, zazi indaba ukwenzakalani kumphakathi kodwa zama ukuthi ukuzinese kwa wena nomzimba wakho futhi. Okay, ngoba enye into engasibe umngozi thana sami ngiyazi ukuthi ngithi umuntu uzothuka but the more wena ulukuzwa le ndaba ezimbi ukuthi kwenzeke ukuthi kwenze ukuthi ugcina kuwena soba ndikindiki ngoba sokuba ngathi ah le nto into ejwayelekile ibe wrong njalo gcina sokuba ngathi into ejwayelekile manje ngesikhathi wena le nto usuzitshela ukuthi into ejwayelekile yabona kwa wena sizoba bidedengu uzohamba nyomi kanjani ngoba ayisakuthusi lento ngoba sengathi into ejwayelekile kanti kumele ukuthuthuke kumele kwa wena ukuthi uzibheke ukuthi uhamba phi kumele kwa wena uzibheke ukuthi transport ohamba ngayo in transport enjani kumele kwa wena uthi lawo khona kube khona umuntu owaziyo ukuthi ukuphi. Okay, mhlawumbe sokuyisona isikhathi ke lesithana sami sokuthi sivumelane ukuthi ama phone ethu akube khona umuntu o trackile ifoni yakho ukuthi ukuphi yebo lento ethi find my phone ikhona leyo nto efonini ukuthi umuntu akuthola ukuthi ukuphi wena ngesiphi isikhathi ngoba sowenzela nawe ukuphepha kwakho akube khona umuntu wena owazi ukuthi uyay track ifoni yakho ukuthi azi ukuthi ukuphi akube khona negama mhlawumbe ukuthi wena ifuse engozini uzothi umuntu uma umfonelile uzoshelelwa ogama nje useyazi ukuthi usengozini ungazange uzoshitha kunomuntu yebona akube negama nje ulaziyo wena ukuthi uma kuyathinta umuntu othize washo lelo gama lo muntu automatically uyazi ukuthi ususenkingeni ususengozini
0: ongale akazukubothi usuyamtshela uyazi khona la ukhozi ngiyakhumbula kuqala sasifundiswa ukuthi uma ngabe kusengozi kuthiwa faka uthi ICE ithi in case of emergency aba ma ambulance babebona lo nto bayifonela sekushintshile manje naloko kusafuneka kodwa sisifuna kakhulu naloko okusho uzibothi kuyenzeka
1: ngoba kungenzeka ukuthi wena lo muntu onaye awusakwazi ukumtshela ukuthi how nangu oyami isiyangishintshela webona kodwa nje uzothi mothi washo lelo gama useyazi lo muntu uthi awu ngiyamazi ukuthi uboyfriend yakhe kodwa manje hey nange sesho leli gama uyabona ukuthi kukodwa lokho kuyi private signal izokwazi ukuthi exists. Okay, but ke sithana zama I think okukhulu ukuthi if kuukuthi wena ukhona ekhaya and uyazibona ukuthi lezi indaba mhlambe lento usudlulile kuyona mhlambe lento sivusa kwa wena uhlevani lakho nento iyenzeka kuwena so uyacabanga ukuthi hey mhlambe nami lento kwaqeshi kwenzeka ukuthi sokuvuso kwakho ubuhlungu manje sithana sami hamba uthola usizo hamba uthola usizo labantu abazokusiza ngokwengqondo but sikhona ke thina medilution uma kuukuthi uyazibona usakwazi ukufunctiona nje usuku nosuku wena sokukhona ingcindeze khona empilweni yakho emedilution wellness retreat inumber zethu zithi 072-994-7547 ngiyafaka amakhehla nezalukwazi ithi inamba nje wena sengihambe ngaduka hey wazi kunomuntu osuke eGoli sithandwa sami wazi wafika eRichmond kanti ufuna ukuza kumina eclinic eBothers Hill yazi wazi wafika eRichmond uthi ngoba inamba yakho uyayisheshisa ngithi nakoda ngoba ngisho zonke insuku nje ngisho zonke insuku inamba uthi wasuka eGoli wagibela itekisi eGoli wathi asifika eMaritzburg wathathi itekisi yase Richmond wathi asifika eRichmond ufonele esibhedlela kanti yena akafuni esibhedlela ufuna ukuza eclinic so ngicela ukuziphinda ke inamba lezi zase clinic ngizosho kancane namhlanje yase clinic It is 031-765-8475.
0: Ofane bakwenze. Bhala lo half mesiphinge so lesibizo zawo bhala umuntu. Yasiza ngempela. Awuthi nginike uthushe yodwa manje bese ngiyahamba. Shone yo
1: 031-765-8475 Richards Bay 035-760-1569. Nibe nasonto elihle sithanda zami niphephe.
0: Siyakuthanda kakhulu
1: yes. Nami ngiyamthanda.
0: Bye bye.
7: Zero noma ku SABC Plus app. Ulalele Ukhozi FM. Luhamba phambili.

ziqhenye ngobuzwe bakho. Nathi siyazigqaja ngamasiko ethu kule nyanga yamagugu. Ukhozi FM, luhamba phambili.

0: Yamana sengasho ngempela ngithike la okade sizwa la umthandazo gatya ubethi yena kagogo phambi kwalo ngempela sinike enye futhi ingoma laba sinika khona ingoma futhi emnandi sithi sondela nayi Q Twins ithuma lambana njengamanje ke thina sithi kuwena amathole funerals 20 years anniversary cela nilalele kahle ke nalo esodlala naye noma esoba naye cha ukuthi nayo seqalile into ngela kwanto njengisho ngoba kwazi ba mhlawumbe umbuzo uzoqhamuka lapho nje sithi ke 20 years of serving the nation 20 years of ubuntu indaba ilana ke amathole funerals ebambisene nalo cause FM aguba kimnyake ngamashumi amabili kulenyanga kamandulo belokhu nje beqhubeke njalo ne service esiqophileni liphezulu ukubuyiselayo kuma lunga asemathole funerals iviki neviki kulenyanga bazokomelisa ilunga lasemathole funerals ngonyanyavu lemoto entshasha iora 5 Alta Luxury kulenyanga bathi ke uma ujoina ipolisi yakho ivuthwa ngaleso sikhathi kuthiwa ke ino waiting period futhi ke ngokuba yilunga nawe uzobusuzibeka ethubeni lokuwina imoto iora 5 noma ke imali ngango 20,000 rand usuku nosuku kukhozi FM ukwazi kabazi ke ngabo ungaxhumana nabo ku 073 041 1600 noma 034 212 4007 noma uvakashele amatholefunerals.co.za amathole funerals serving the nation wow yasuka ke indaba njengamanje siyahamba ke siyobona ukuthi ubani sokhuluma naye njengamanje simbuze nje umbuzo vo sawubona
1: Ebo.
0: Ebo. Yabona ke ngithe mangiqala ngathi uzothuma ukuphendula ukuthi amathole funerals yes anniversary uzothini? Amathole funerals yes.
1: Amathole funerals 20 years.
0: Yeah, wow, sana sami yabona sesingaxhawulana sixoxeke manje. Uthe ubani igama?
1: Duduzile Mhlongo.
0: Hayi igama lethu lisho kahle bizo. Hawu, ududuzile. Duduzile, uya ngempela. Okay, ke bizo. Indaba ithi ke la, amathole funerals ane special esenza njalo ngonyaka ngo September njoba kulonyaka siyamsana nokubungaza iminyaka emingaki ewu 20 isiphi leso special na esenza nje ukuthi mawuthatha nje i-account yakho wazi ukuthi ngenxa le special kuyashesha
1: Special semoto.
0: Ngiyayibona imoto kodwa uthi uyithatha nje ipolisi yakho zibe ziyasuka siyibiza ngani le yona ivuthwa ayithi iyavuthwa iqala ukusebenza same time sawu sengishilo faka isingisi ke lapha
1: ivuta uma uqeda ukujoyina nje yavuthwa
0: ehe ngesingisi ungathi nje No. Ay ake ngibuze naba engihleli na. Kulo nje kune special sort uthi uyifaka nje ipolisi yakho ibiqala njalo kwenze kanjani? Iyasebenza? Ayisebenzi kuthiwa ngesingisi. Zithi isuka nje. Jamabili lana. Zosinyakutshela bathi hawu sumnike imbuzi kakhulu. Tutu bazothi ngezobana kubi zwami. Hayi kulungile. Bafa kanjalo ke lelo kade.
2: Breakfast. Namhlanje sileke omhlanga.
3: No Rosa no V.
2: Siyalocha nina bekune. Uyayiza lonke.
4: Vuka mawulele.
5: Mashenge lochani.
2: Hawu lochani kunene lochani nina basikeni.
5: Kulocha nawe Mthembu Mvelase lapho. Bonke abantu abalalela umhatsho ikwekwezi FM ukhozi FM.
3: Ukhozi FM.
2: Siphethe simthona nawe wezemidlalo la.
5: Halala.
6: Sanibonana ngibingelele kuseni kamusi.
5: Locha locha locha simthona.
6: Yalocha nami.
3: Mkavadeli.
4: ngimlindile.
6: Ah siyaz.
2: Mina ngizoba nginiphathela ititi lomhlanga. Clarice.
5: Ane njalo ititi la audition akubani ukuthi ngizosakaza nani lapho ngibona amatshitshi omhlanga lapho.
7: Ufi Nom Rosary.
3: Nom Rosa.
7: Ibreakfast yokozi FM.
3: Hlala esidlekeni esibanzi phezulu esitongweni sesihlahla ukhosi lwethu unceleke ulalele ukhosi FM
8: luhamba phambili.
0: Ayike angibingelele ngimothubane ngimtholayo njengamanje sawubona.
9: Yebo mama njani?
0: Siyaphila masingena sithi amathole funerals siyabingelelana.
9: Amathole funerals 20 years.
0: Danki dalwam ngiyabonga. Manje amathole funerals anespecially asenza njalo ngonyaka njalo nje ngoSeptember. Njoba kulonyaka sihambisana nokubungaza iminyaka engu 20 isibe leso special.
9: In no waiting period.
0: Ha, utali siyabongela. Figile 20,000 rands yezwa. Ah, siyabonga ubonga kumathole bonga.
9: Ngiyabonga kakhulu kumathole Nkosi yami ade ngijoyina nje kule nyanga. Nkulunkulu
0: wami. Ah, uthando sam.
9: Siyabonga kumathole.
0: Siyabonga natalyezwa.
9: Yebo, ngiyabonga kakhulu kuzini.
0: Thank you Fixo.
9: Thank you.
0: Ah, kujalo emlele Khoze FM City. Ukwina kwakho uqala nje ukuphendula ucingo lwakho ukuthi nje amathole 20. Eh, siba sesibe nengxoxo emfushane naye, sambuza. Hayi, siyambongela kakhulu, siyabonga.

0: Yabona ke siyabonga kakhulu na indaba sithi ke singena ku tea time yetu njengamanje uthi ke la obhalile uthi ngiyabingelela sikhukhukazi ngike ngaba nomngane besondelene naye owayezigcinile eyintombi engakafuni ukujola futhi ke zimisele ngemfundo kunendoda ke yayimhlupa imshela ngenkani kuthe ekungazelele muntu lendoda yabona umngane wami emlazi yavele yamvimba ngenhloso yokumqomisa ngenkani kusho ukuthi imoya yabo bobabili yahlu chukake ngoba umngane wami wabe wavele wayememeza esho ukuthi angeka iqome kanti nindoda le izova nikhiphe nje izulu lezandla imdubule aphelele lapho awuNkosi yami njoba isho ke indaba ithi kwaphakama imoya kusho ukuthi nomunye wamemeza nomunye wamemeza ingabe kwakhiphana namagama acijile noma angazi kodwa nje imoya yaphakama kipi hey madoda kusho ukuthi isandla sagudla imbi lapho kwabe sekuphuma izulu lezandla awu Awu, avane phelele khona lapho ngiyacabanga ukuthi kwathi qwebu awu madoda uthi engasala ngibhlungu futhi nginemibuzo eminingi nje ukuthi nje kungani uma umuntu ektshela ukuthi akakuthandi uncamela ukumbulala ngizibuza ukuthi wayenonya ngendlela ukuthi wancamela ukumdubula kunokuthi ambone ethandana nomunye umuntu engabe sabenzani abesilisa sihlalele ovalweni nje kumanje mina mamkhoza ngiyafisa ukuzwa ukuthi yini le ngaka esayenza ukuthi ke sibe siphiliswe kabuhlungu kangaka wena ke unami ufuna ukuba ingxenye kusizwe olwakho udaba uthumele ivoice note siqinisane sibambane uma omunye ebuthaka noma edinga usizo ingakho ngisho ngithi kunamhlanje ungena nje la emsakazweni wawubona umoya kuheleza umoya ukuthi kodwa Nkosi yami nami ngicela ukufaka itshe sivivaneni nami ngicela uphose sivivaneni ngijabuliswa ukuthi ngibona nozakwethu la ngibona nabo bagqoka ublack ngokubambisana nathi onembeza babo nje babatshelile osihle babatshela omandulo ukuthi angikwazi uqhama ngiyelo ozakwethu besifazane bemnyama sucu ngiyabonga kakhulu madodana ethi siwazalayo ngiyabonga kakhulu nohlelo lwethu soqhuba kanjalo nje namhlanje kanti ke ake sihambe sithole umlaleli okhoze FM thuthini kuthina ngalolu daba elusethebeni asibingelele sawubona
1: mamkhoza
0: unjani
1: awu awukho noma kubanjani mama
0: hey asikho sikho na
1: ayi mhlawumbe sekuyizinsuku zokugcina le
0: usho sengiyakho
1: waboshwa ntomlisa mamkhosi
0: hey yabona akucaci angizi ukuthi ugcine kanjani mangifunda lolu daba olubhalwe la mhlambe sekudaba nje sulwenzuka ayikeka anqana nokulichaza oba lise umdonsiswano noma nje uyayibona nje indaba ukuthi mayigcina kanje isikisho konke ha
1: hawa umhlabo uyaphendula mamkhosi
0: hayi cha
1: akufikho lokho kanti uthanda uyimba kwethu yaphela umuntu uma engakuthanda akakuthandi
0: kusho ukuthi uzuphamisa umoya njengoba naye useqongisa izwi uthi hayi bongiyeke ah wabona ukuthi ayakulungi ngempela wamnyama amehlo
1: mamkhoza umuntu uma ekuthanda ayeze phamise ngisho umoya
0: yebo
1: even noma engavuma ngaleyo nkani umfosta ngayo kodwa wokwazi lowo muntu ukuthi uyamhlukumeza uzobe engahleli ngokuthanda kwakhe la
0: yebo
1: abantu aboke bafunde wamukela bakwena
0: ngiyabonga
1: Yeah mamkhosi ngumkhathi nangwamtshana ngwahlabise empanzakazi bengicela ukukhuluma na ofema mamkhosi
0: ngeke ngikwazi hlabanga nosefanele ngene omunye ozungena manje emva kwakho abeko lwakho udaba
1: hayi bengingabamba nje kanje
0: ngeke ukwazi baba baka lo line osebenzisa ungena bonke abanye abantu
1: yeah wa ngiyabonga
0: okay baba ngiyabonga nami asithatha omunye futhi sithi ke sawubona tea time hello asithatha omunye sawubona tea time
2: Mkhathini?
0: Yebo sawubona.
2: Hayi Mkhathini ukhuluma noThando Mlungu kuNkulunkulu.
0: Ah, uyangikhuba kodwa. Hey avungikhuba. Hey makhosi zocela umvale. Lalela mawubona ungasakwazi ungena okhosini zobuvalwe yimini yezwa.
2: Hawu.
0: Uyangikhuba ngalento oyishoyo. Uyangikhuba.
2: Hawu. Ngisale nawe phansi ngikhombise umsebenzi ukukhuluma
0: ifebhayi. Sesozwana ke emva kwaloko kwamanje ngisacela uthande mina nje.
2: Hayi ngithanda wena kodwa ngiyabonga ngoba wena mamkhosi ngakuqinisile lona mathi sokuthi uzogcina wasikwazi ukuthi intombazane ungayishela kanjani ngenkani angicela ukuthi mhlawumbe ukukhuluma yona ukuthi sichazele ukuthi wayeshela kanjani ngenkani
0: ngiyakuzwa
2: intombazane uyakhuluma nayo vele intombazane ngeke iqhome ngosuku akusho lokho ukuthi kufuneka ukuthi wena uyibambe ke ngenkani uhambe naye endlini
0: kuhluthuke nakuhliziyo
2: uma ebuza ke lo ebuza ukuthi mayebuza bena emama ukhoza lo othi engabe sabenzani abantu besilisa sisacela mina ahambe ayofunda uMathewu 10 iVesi 34 ahana uzobona lapho ukuthi yini lena enza ukuthi abantu besilisa benze lezi zinto abazenzayo ngoba abazenzi kubhaliwe lapha uNkulunkulu usho yena ukuthi uzokhatha abantu ukuthi abantu bebulalane.
0: Ayi makhosi awuvale lo muntu ngiyabonga. Asithathe omunye.
3: Sawubona mamkhosa.
0: Sawubona mamkhosa. Yebo sawubona.
3: Ngisaphila mama.
0: Siyaphila unjani?
3: Hayi saphila. Gaba sinoma esekhilimondi ke manje ukhuluma nomondli shobe ekhilimondi.
0: Yebo.
3: Hey, yabona mamkhosa. Yabona imoya ethu. Ichaphaza mfuma ngabazi mina. Ngabe ngani zamandla mina. Ngiyabona simoya sezizo kahle se. Inga amata ukuthi kubiwe ahleka ngoba into ongayazi ukuthi yabona mina ngane ezithi manje ufosu ufuna ukuthi bantu abadrive yini
0: ngiyakuzwa baba
3: bese ngiyazi ngithi isikhathi sengiya kulo lafisi yabona nje lishisana ngisahlehle ayimthethe bring ama straight so we doing the straight first thing
0: ngiyakuzwa
3: wonake asazanga ngawathina ngingenelile nemsengoda nje ngiyaba lapha khona
0: ngikakhulu
3: sekela abantu ishobe thimo
0: ngiyabonga kakhulu hayi siyabonga tea time sawubona hello
4: nakhuliza
0: unjani
4: ngena ngehudula ma wami nje ngiphelwa amandla umoya wami vele waphansi makusekhona amadlana esihlukwezi nje kusho ukuthi kusophinde kulunga ngoba kungcono kudala ngesikhathi somkhulu bethu nobani bani
0: ngiyakuzwa nguzwa kahle
4: intombazana awukwazi ukuyifosta uma ngabe luthando lungekho mamphoza uyayengiusayinyawo hambe
0: ingaqali lokusho kade sho ukuthi akulungi
4: yebo maqinisi so nge mamkhosa singabantu besilisa abezizameni ukuthi ke simukele into mangabe ingalungi singathathe ngolaka
0: ngiyakuzwa
4: engingakuthi lokho mamkhosa Sandile mina noshiyana lo mawa
0: thank you Sandile
4: ngibonga
0: ayike kanti ke mangibheka manje khona omnye somthatha sawubona tea time
5: mamkhosa njani
0: niyaphila njani wena
5: niyaphila mo
0: yebo
5: usibiya lo wakhozi kusungu lezo ikukhulumayo lapho lakhe ifunda lapho angazi ukuthi abantu besilisa abanjani yazi nje angithi ukushela ukhuthwana nokudlala ibhola laphana ma uyoshela usukwazi ukuthi angangithathiesikhathi angangithathi
0: yebo kakhulu
5: ulinze izinto ey'mbili manje-ke ma uzothi uma ihla ufungwena umbulale uyayibona nje lento ukuthi umqondo walo umuntu owenza lokho angazuyisilwane
0: ilungelo nje nengane yomuntu nje awumazi umaze manje nje noma bekuthiwa nani niyalamana noma kuthiwa uyamzala noma kuthiwa alikho ilungelo
5: alikho mama alikho nje engishuthi-ke sonke sinabantu besilisa asike sishintshele umqondo wethu wazi ukuthi ukushela umuntu wesifazane kuthona nokudlala ibhola
0: ocacile siyabonga kakhulu ngibonga kubo bonke abangenile namhlanje kanti ke siyaqhubeka nohlelo jabulu juni
6: Fryhead balaleli bokhoze sithole ku 91.2 noma ku SABC Plus app ukhozi FM luhamba phambili

0: Sonjalo ngempela lana usonjalo la undu Browns no Tanya Devs bathi ke phuma la ngasikone noma sikothe hayi angibothi singalona sikothe samarena sithole ke umdlalo womoya siqhubisa namhlanje
1: indeed
2: Sesifamba sacela ukukhule manje ngokumqondo ngeke
3: Ansamazi manje ngoba nakho ukhonthabani.
4: Anikaze ningitshele kodwa ukuthi kuhamba kanjani esikoleni namhlanje.
5: Uthisho mngomeni lo thisho sanda kufika la esikoleni.
6: Dolly.
1: Lona umdlalo osiqhawqhawo esubhalelwe uSimpiwe Jacob Gumede sawuthulelwa emoyeni uKhozi FM. Isiqhebu seshu.
7: Awuthukelaki nje. Bathe wethi ngihambuzama ukuhlekisa, ngisazokubheka.
5: Yini, uzongibheka ukuthini sitha? Hawu mbuzo njani manje lobo? Cha, uma kuwukuthi uzongibheka uthi angamqomini uSandile, khululeka ke shimi. Angakamqomi.
7: Ayi, wazohabanda, bo mina ngizange ngize ngisho ukuthi ngizobheka lokho. Hawu, yini, wangiphaxa nje.
5: Hayi bo, yini pho uzoyibheka sitha kumini?
7: Sabusile. Angizelanga mina uzoxabana nawe lana.
5: Pho, uba uthi uzele lokho. Ubani uzozele lokho?
7: Usho ukuthi ngeke uphinde nje ungixolele dadewethu?
5: Ngani? Ngokuthi uthandana noSenzo? Uzona phela mina isilima sitha impilo yakho leso angeke kushayele umina umthetho ukuthi wenzeni ngayo sisi.
7: Usho ukuthi awunankinga ngamanye amazwi?
5: Hayi, anginayo mina inkinga. Iyodwa nje kuphela into engicela ukuthi ungenzele yona.
7: Yini manje leyo?
5: Yazi ukuthini? Ngicela ungalingeshe mbali uzenze umzali wami yathanda nje wena sitha ukulukuzenza
7: umzali wami. Ha usho ukuthini ke manje wena?
5: Ngisho ukuthi ungalingi ufuna ukungilawulela impilo yami njengoba nami ngingakunakile.
7: Angikulawuleli mina impilo yakho Thabi.
5: Cha ukuthi nje nawe ubuye uzenze usise omdala ngami wena. Njalo nje uyikhalakhala wena.
7: Hawu. Eh ayimnandi ke lento oyishoyo Thabi.
5: Vele iqiniso, vele iqiniso njalo nje alikaze vele
7: lizwe. Kusho ungixolela ngaka, ungixoli kuyacaca.
5: Hayi bo imake sithanga kanjani mhlawumbe uvele ungihambele.
7: Hawu yankoshon.
5: Awuthandisha. Hayibo.
7: Hayibo, okay, no kulungile ngiyahamba ke, ngiyahamba. Ngicela ungabhayizi kodwa dadatheli ngiyacela.
5: Hey, wakhuluma ke umzali.

0: Sawubona Thabisile.
1: Oh, ufuna nani manje Sandile?
0: Oh, Thabisile. Angiqondile ukuba uhlupho kuwena. Engicelayo nje ukuthi ungiphe ithuba
1: lokuthi. Ithuba lani Sandile? Ithuba lani?
0: Ithuba lokuthi mina nawe phela sithandane. Ngiyacela Nkosazana,
1: awukho. Lalela Sandile. Umdala kabona kunami. Soke ngicela ukuthi uhlukane nami manje.
0: Oh, kodwa ngicela ungilalele phela Thabisile, ngiyacela.
1: Ayikho into engizoyilalela. Angikuthandi Sandile, hlukana nami.
0: Kanti kwenze njani namhlanje? Wavele wakho.
1: Ngicela ungiyeke umuntu omdala, uzibona umdala kanjani? Noma ufuna ukuthi ngize ngimemeze kuzo wonke umuntu
0: lekhasini. Cha, Thabisile, angifuni ukwenzeka lokho.
1: Oh, ngicela uhambe ke Sandile, ngikaze ngikuphoxe kabi. Ngizokuphoxa mina uphumuze uhamba kancane kabi la endlini.
0: Kulungile, sengiyahamba. Ngaphambi kokuthi ngihambe kodwa bengizocela nje ukusho lokhu kuphela.
1: Yisho kushoyo Sandile, uhambe uhlukane nami phansi.
0: Thabisile.
1: Hey,
0: ngiyakuthanda. Angidlali ngawe. Ngiyacela nje ukuthi lokhu ukwazi ukuthi ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke Thabisile.
1: Uyazi ukuthini? Sengikhathele ngempela ke mina ukuzwa lokho. Njalo uyangithanda, awubona ukuthi angikuthandi Sandile?
0: Okubalulekile nje ukuthi akekho umuntu oyokuthanda kulomhlaba ekuthandiswa kwami.
1: Yo, hayi bandla shem. Uyabona ke kodwa bona bonke abantu asebeyaqamba manga emhlabeni, wena uhamba wedwa ngikutshele. Wena nje Sandile, unalo lohlobo lwamanga olungakhubaza izindlebe umuntu uma ngabe kulalelile.
0: Ey. Kulungile. Cabanga Thabisile. Okusala ukuthi nje mina ngiyakuthanda.
1: Ha, umadoda. Iyadlala isidi kababe nestresh. Iphindaphinda into eyodwa, awuphinde futhi?
0: Hayi. Sengiyabona inkosi impela ukuthi shuthi awungithandi ngempela.
1: Hayi, kukuthatha isikhathi impela ukuthi ubone ukuthi angikuthandi.
0: Hayi, kulungile Thabisile. Ngenxa yokuthi ngiyakuthanda futhi ngiqinisile ngalokho, ngizokuyeka.
1: Oh, thank God. Ukuthi usubonileke manje.
0: Kodwa Thabisile, okunye ngifuna wazi ukuthi angikuyekiswa ukuthi bengidlala noma bengiginqa ngayo noma beyithini. Kodwa ngikuyekiswa ukuthi angifuni ukuthi ngigcine uthi mawubona mina ngibe isicefe mhlambe nomani. Engathi ungathola umuntu ozokuthandiswa kwami Thabisile. Ngiyakufisela lokho.
1: Kulungile, bye. Uhambe kahle Sandile.

kuze kwanzima ukuba emini. Futhi ke hayi kunzima kakhulu uma ngizohlala ngedwa kanje emini. Yazi selokhu uThabanathi uThoko uthandana noThemba. UThoko akaphindanga weza la ekhaya. Kuyenze ukuthi uThoko wacasuka kwangempela. Kangangokuthi asafuni ngishukuza nje la ekhaya. Hayi, kodwa ke cha angimsoli bandla. Nami nje ngangizophoxeka ngoThoko. Ayimnandi phela lento ukuthi kuthi uthandana nomuntu ekubeni ngekho nje inhlobo leyo nto. Hayi, kodwa ke kwesinye isikhathi ngiyangifisa sengathi ngingakwazi ukubuyisela izinto emuva. Ngabe nje nami angiyenzanga nhlobo lento engayenza kudala. Kakhulukazi kube ngangazi ukuthi unembezi uyongilahla kanjena. Ngabe nje angizange ngicabange ngisho ukuyicabanga lento engayenza. Oh Nkosi yami uzube nami.

0: Uthini manje Khethiwe? Mina ngazi ukuthi umngani wakho uthabisile. Noma mhlawumbe unqene ukuthi ngoba nakho sithabile uzobe hamba nomuntu athandana naye. Yingakho ngabizi yena.
1: Mhlanhla noma akusiko lokho.
0: Hayi bo. Oh okay, hayi. Ngiyabona ukuthi ngathini ngikugijimela phambili. Ubani ke lo mngani ozohamba naye?
1: Mhlanhla phela mina anginabo abangani bamantombazane kuphela.
0: Hayi bo, kahle wena. Wena ngiyakwazi unabo ngisho nabangani bamantombazane abaningike. Angikaze ke nje ngize ngikubone ngisho uhamba noyedwa umuntu wesilisa lo.
1: Hayibo kahle Nhlanhla. Musa nje ukungenza umuntu ongazani nabantu mina. Hayibo baningami mina abangani nginabo.
0: Okay, Musa ke kulokho kudla igumo. Ubani ke lo mngani wakho wesilisa ofuna ukuhamba naye?
1: Okay, fine. Ngizohamba noThabani.
0: UThabani? Maka uThabani wakuphi? UThabani yena yedwa le ngimaziyo.
1: Yena impela ke lo maziyo ngisho yena kanye.
0: Hayibo. Kusukela nini ke wena nalo mfana wakalinda seniyabangani?
1: Hayi bo, brother man. Mina noThabani kade saba bangani. Futhi ke nje sizwana nje ngaphezulu kokuba sizwana noThabisile, siyazwana. Hayi kancane.
0: Hayi. Waziwa ngenzaka isilima wekhethiwe. Manje ubona ukuthi ngingane mina.
1: No, buta mangisho ngonjalo ukuthi uyingane mina, kodwa phela lento ngisho ke iqiniso.
0: Uyacabangisisa nje kodwa lento oyishoyo.
1: Hawu Nhlanhla, ngiyacabangisisa lento engiyishoyo ukuthi nje phela bengingayitshela ukuthi maybe ngingaba nenkinga yokuthi ngethe umngane wami usilise. Kakhulukazi ke futhi njengoba nina nihambe neyintombi zenu. Hawu.
0: Eh yabona nje indaba yamanga indaba lokhe phoqa ukuthi ngihambe nawe. Izokonakala yonke ke manje le nto.
1: Mina angisakuzwa ke manje yini esizokonakala izobe siwenyiwa yini ke futhi manje?
0: Anga nosenzo zobe ihamba noSithabile. Usithabile lo ongudade wabo kaThabani. Wena ucabanga ukuletha lo Thabani. Uma ucabanga wena lo Thabani uzoyivumela ke yonke le nto.
1: Hayibo Nhlanhla Vilexa. Mina ngiboni ukuthi uThabani angaba nenkinga. Mangabe nawe ungeke ube nenkinga ukuthi mina ngilethe umngane wami esilisa.
0: Uyabona ke manje usungivalele ikhoneni ke manje. Pho ke ngizothini? Kulungile ke angeza. Ya. Bathi ngizobe ngimbhekile.
1: Hayibo bro, come on. Sengenza nje nomngane wami phambi kabhuti wami. Hayibo kahle. Hawu. Mina angixoxeli. Udabeni likaSithabile. USithabile uthandana nini ke manje noSenzo?
0: Oh, hayi. Ngicabanga ukuthi baqale kuthange.
1: Wow. Hayi shame. Bafanelana ke kodwa.
0: Hawu,

0: Sithabile. Ngicine phela ngikhohle ukubuza sona sami ukuthi luhambe kanjani udaba la Thabisile nomngomeni?
1: Hey, cha. Hey kunzima. Tathe wethu nje akafune ukuzwa umshini. Asuke lokho kudlulela.
0: Eish, sona sami. Yazi phela ngendlela esengikwazi ngayo mina. Ngikubona usondela nje ukuthi awuphathekile kahle. Ngicela ukuphinde ngixolise futhi sona sami.
1: Uxolisa mayelana nani?
0: Phela ngaba uzithole nje kule nkingo kuyona ukuba ngizange ngiphoqe ukuthi sithandane.
1: Hayi bo, yibo, uyathanda nje nawe kusho le nto oyishoyo wena senza
0: yini? Ngikukhuluma kanje nani.
1: Ngakutshela nje ukuthi awungiphoqanga. Kuyiqiniso vele ukuthi mina ngiyakuthanda.
0: Akwahle Sithabile, uyangazi nje ukuthi ave ngikhophozela musho njalo. Kodwa Sithabile, akungithokozisi isimo sami ukuthola ukuthi wena nodadewena anizweni nje ngenxa yami.
1: Hayi kanti khululeka. Uzowehlisa umoya uThabo sesingiyamazi.
0: Sono sami, ungibambe isandla.
1: Yisosikhulu.
0: Mabhena. Mhlawumbe nje kanjani sono sami, ngiyabuza nje. Mhlawumbe uma ngahle nje ngiye kuyena mina ngifike ngimtshele ukuthi imini umuntu okufake kuyo yonke le ngcindezi. Kungiphatha kabi nje ukuzizwa nginamandla ngale ndlela. Ngifise ngabe ngenza ukuthize Sithabile.
1: Ayi ngisengizame nganika ukumbonisa udadewethu ngeke. Buya kodwa nje sengathi nje ayi ngesikhathi ngizama ngilokho ngiqhubeka ngimenza acasuke kakhulu. Sengithathe nje isinqumo sokuthi nje ngivele ngimiyeke nje azayithambele yena ngoba hayi uma ngiqhubeka uzogcina nje semqomela ephuzwini.
0: Ah ey okay sino sami ngiyabuza.
1: Yeah baby kodwa nawe ke hayi cha ngathi awukho right indaba kwenza njani? Yini vele kuphatheka?
0: Ayibo mina ayi kahle kahle Sithabile mina ngi right.
1: Hayi akukho right.
0: Izinto zasekhaya nje singathini.

0: Yabona ke njengamanje isikhathi sithe ishumi nantathu emvora leshumi nanye sithe siphethe indaba ethi into nozincwadi storytelling festival. Yebo, iwu uzositshela ke manje kumanje umhlobo wami uzositshela manje ngempela udokotela ugcina kamhlophe kanti ke ake sizwe ke nthuthini sawubona.
1: Sawubona umhlobo wami.
0: Umhlobo wami. Yajabula ukukhuluma nawe yezwa. Usekhona? Usekhona? Hayi ake sibheke. Ngibona sathi uvumile impela ngamuzo kodwa ke awuthi sithi.

0: yazi kusami ave sengijahile mzala ukunibona nje nifika nje mzala hayi kusami kunini yagcinana
1: ya kuniqinisile lapho nathi nje ngokunjalo sesiyaqoqa nje kuyimanje sithenga lezinto nje sobuya nazo size ngalapha
0: hey ya mzala aniqoqa impela niqoqa impela mhlawumbe kusami nomalume kusami uzothi ukukhuluma ke nje uma senibona nifika mzala kunini kunini yabona njengamanje ngisuka kuyena esibedlela hey mzala ube khala ngokuthi kade angcina
1: bakithi ikhehla lami ukuyazi besibisa njalo ukuvakasha kodwa ke kwasho ukuthi amathikithi eza ngalapho eyi bemzala vela kubize ngenye indlela so bebe sisathi ke nje ukubeka kancane imali eyibona leyo nto enye phela lela mzala izinto eyenza ukuthi sigcine sesiphuthelwa nawo umcimbi wakho
0: hey hayi mzala ngiyazi inkosi yami ngiyazi kodwa ke ngiyazi kungcono ngoba seniyeza mzala kungcono ngoba seniyeza yabona nje nini akhohlwa phela mzala niphathe lapha izinto ezinhle
1: izinto ezinhle ezifana nani wemzala khuluma
0: hawu izinto ze-technology nje mzala uyazi na ukuthi kubiza kanjani la eMzansi
1: hayi no ngizokhuluma nomfowethu la uzakhele sibone ukuthi sihlanganisa kanjani nakhona ke bese siqalile ukuthola ama laptops amadala kwabanye abafundi abangasabasebenzisi khona sizophathela abafundi abantu la bangalabo emaqxoshini
0: yazi mzala into enhle kakhulu ke leyo mzala yabo le into enhle kakhulu ke nizame phela ngisho incwadi lena mzala ama toys ezingane ezincane eyinkosiza kakhulu ke emphakathini mzala
1: hayi ngizwa kahle zozo kulungile sokwenza njalo nje sizocela nasemasontweni nje ukuthi banikele ngeinsiza kufunda eindala bangasayisebenzisi ngoba phela bake banikele nangeyibuko zokufunda zabantu abadala sizozana konke lokho
0: hayi ke mzala yabo mzala usisho kanjalo hayi igcwele incwadi
1: zozo
0: Hayi hayi hayi mzala awubamba kancane. Sicela ukusala lapha egetini uB2. Sorry mzala yazi. Sengibuyile yo.
1: Sasa asibuye sikhulume. Sebuya ngibulala nami ubuthongo la ngizoze ngisumeke sisaxoxe.
0: Hayi ewe mzala uyazi phela he. Ngibuye ngikhohle phela mina ukuthi izikhathi kombe izibuye iphambane lapho. Hayi kulungu le mzala silunge mzala sizophinde sikhulume.
1: Ufundeke njalo mzala ungadlali.
0: Ayibo, we mzala wena khululeka. Mina akukho okunye mzala engizokwenza ngizofunda. Ngeke phela ukuthi sengithole ithuba ngidlale ngalo. Hayi ngeke mzala. Ubingelele lapho uzakhele lapho bo. Hayibo.
1: Ah khululeka ngizokwenza njalo. Usale kahle ke mzala.
0: Okay mzala bye.
1: Sawu.

Hey, utshela ungidi lo ukuthi nje angangilingi nje yena azogweleta inyanga isephansi kanje. Ngifuna imali phansi. Ucabanga ukuthi ngizo-order ngamehlo akhe yini? Enjalo nje akakhokhi ngesikhathi bese kufanele ngilokho engincengana naye la. Angangilingi nje. Angikho nje emudini yokujwayela uyena mina.

0: Angifuni nje ukushiya umyalezo.
1: Unjani ntiza wami?
0: Umthetho wakho nalendoda yakhe nesisi esilengayo. Bendizongilinga la. Bendizongilinga ngisihlalele emzini wami, he?
2: Hawu aunti.
0: Hawu aunti kwani? Usithathaphi isibindi sokuthi athe umkhwenyana? Angifonele angifuni imali yelobolo. Uthunywa wena?
2: Lutho aunti mina.
0: Aunti mina, aunti mina kwani? Ungisasazela ngale ndojayana yakho ucabanga ukuthi ngiyayisaba yini?
2: Hey
0: lalela la, angisabi muntu mina ngikutshela. Into engayifuni ukusukelwa ngisihlalele kwami. Abantu bazongidelela la.
2: Lutho
0: ay. Angisabi muntu. Uyangizwa? Kwamfazi kwandoda, kuyasifanela la mina. Ngizomuhluza mina. Akangazi kahle gemet.
2: Kahle phela aunti, ngicela ukuchazela.

0: sengeso nje nokwena lapha ngaphandle eh ongiphuthume amazi lapho una ngizoquleka egcila kwakho
1: eh kodwa uwemkwena wawuze wakhe mawena akude kanje wawungenwe yini ngempela awai
2: suza mathi ntate gokhe
1: ah why hayi
2: ngeke wabukhona bengibeka la Ngizokuzwa ukhaliswa indlela encane kangaka ntate. Akekho uhlaluza kimi.
1: Uyalibona ukuthi lishisela nasemafini lelanga. Isengibulele phela le ndlela wena.
2: Ubuka foni ingane.
1: Eh ngifone ingane ngikala ngishayiwe nje. Ubona ukuthi imalisa le yonke le dimba.
2: Hawu. Uba ngusashiya nolincane nje.
1: Phela le bengithi zobuye. Ey sivele sayintshontsha lesesigebeng sika shipping queen.
2: Hawu.
1: Ngiyakutshela.
2: Utsho le besilobola ngayo ntate.
1: Yona kanye.
2: Hawu. Kanti ubuyibhekile challenge oh. Kurizobuya ntate.
1: Awu ngiye kona mntwana umsuthu. Tshela mina ngitshela bangazi wena ngempela leli ikhato ligodlile ezikhiphana.

0: Uyazi ngihamba ngiyazihudula nje. Ngiyazibuza ukuthi engabe ngizomfica yini ugogo.
1: Hawu lutho ke ntomba kekho.
0: Hoyi kwangcono. Usayibona umnakweni.
1: Hey, uthe usaya kumkwena. Asazi ke phela nomuzi udlula kwesakhe yini umesebuya lapho. Phela kabe sasho ugogo noma engizobuye. Ngivele ngibone ngaye ngabuyi nje. Ngizifundele kwezami ke nami ukuthi hayi ulele kumfelokazi.
0: Kodwa nokuthula. Usambiza ngomfelokazi noma esiyomnakweni ngokusemthethweni.
1: Hawu akushintshi uyena
0: nje. Awungitsheleke wedade. Manje uyozokwamukela nini ukuthi ungumfazi wesithembu?
1: Hayi, kona sengikwamukele wenxelo. Kodwa ke phela ngeke nje uze ungibone ngitshela ugogo leyo nto. Angifundi ukumenzela izinto zibe lula nje kanjalo. Kumele azigahle ukuthi yimini oshaya u5 la kwagogo.
0: Hey amadoda lawa angokhanda lemtshelo kwalo ngiqinisile.
1: Hayi bani.
0: Utheni nje ngalento ayenzile okuhlaza umhlangano wekomiti?
1: Eh, awumazi ugogo wena. Inkane lapha unenkani le yesele leyandoda le.
0: Hayibo. Lutho nje uxolise.
1: Hoyibo, ugogo manxele aqolise. Ha, ilanga lingawalicoshwe izinkuku ngikutshela.
0: Hayi inkinga kumuntu onjalo.
1: Uvele nje azibone ngazi ukuthi uzokwehlelwa isithunzi mhlawu uma exolisa kumuntu wesifazane.
0: Izwani bo.
1: Hayi.
0: Hayi ake sikhohlwe imikhuba kaThumbeza. Umthetho wami nokuthula ngizocela usizo lwakho sisi.
1: Hawu. Usizo lwani lelo lolufunayo?
0: Phela umntungu laliswe esibhedlela.
1: Hayi bo manxele. Kanti silibele uqekethe izinto nje ezingathisha uphethe indaba einkulu kangaka. Usedliwa yini manje umntungu wabakithi?
0: Hey. Usevuye lento yakhe yamankwahla la akamisa kabi
1: yakho. Hawu. Nini futhi manje? Angithi induna ihambe la izihambela nje ingenalutho ngenkathi esuka lana sekufike kwajikapi ke manje.
0: Hayi nami ngimangale njengawe nje nokuthula.
1: Hawu. Kodwa ngenduna bakithi. Hayi. Kungabi njalo kodwa lo mthakashana owumnakweni usemdlisini.
0: Ah, awukahle ke nokuthula.
1: Angaza ngikwazi ukuthi umkhulumele umkhulumelani lo wamfazi. Ukhohlakele kabi lo yana.
0: Bengizocela ke sisi ukuthi ungiphelezele siyomhlola.
1: Hayi. Sisikhululeka nje lapho khululeka nje kulungile sizohamba sengathi singahlangana naye lo mthakashana lapha esibhedlela khona ngizomtshela izikabhoqo
0: amankwahla ahlangana nabe

0: isiso manje nokthula
1: vele bazothama nkwahla ngoba phela ebevele emhlupa induna ibisisindile manxele simbonile sonke umbonile nawe kuyacaca ukuthi nje kukhona kwenzile lo sathana
0: ungalinge ukungiphoxa lapha phambi kwamanyezi ulokhu uthukana nomashezi ngiyacela nokthula ngizwe
1: hey uvela uthambe nawe manxele ayisuka hayi ubothandaza ke nje nawe ukuthi singahlangani naye ngoba uma ngike ngambona manxele meke ngambona kuyoba yimi naye stikini
0: kodwa nokthula bakithi wabanjani ngongafuna ukthula ngempela
1: angithi wena unje ngizothula kanjani unje

0: chazake ngizwe ukuthi uzobhedu thini.
1: Mina anti angimthumanga.
0: Uvele nje wasukela nje wafona. Ugogo lo useyaseyisangoma, uyabhula manje.
1: Lutho.
0: Pho wasengathi ukuthi kukhona imali esalela kumina.
1: Phela ubuzile.
0: Oh, wosumtshela ukuthi ngitshontshe imali yenu, he?
1: Lutho anti bengiphendula umbuzo angibuze wona. Anti bengifanele ngithini mina uma ngibuza umbuzo?
0: Bekufanele uthini?
1: Mina ngikhuluma iqiniso.
0: Oh, umthetho wakho nje uzibonela isilima nje la kumina.
1: Ngani kodwa anti?
0: Uyazi kuyacaca ukuthi wena nale ndoda yakho benivele nihlangene ngami.
1: Kanjani futhi?
0: Oh, beningikhohlisa nje oba benenza nje sengathi le ndoda yenza iqiniso izolobola. Kanti nenza ubugebengu nje kuphela.
1: Yikho
0: ubungafuni ukuthi kuyolotsholwa kwaZuni. Wabona ukuthi nize la isilimeni ngoba ngiyazi ukuthi akukho ndaba yakulobola la.
1: Anginjalo anti.
0: Kunjani? Angithi kube le ndoda ibiyolobola kwaZuni, imali yamalobola ibizosala khona, he?
1: Uqonda ukuthini anti?
0: Ho. Wawuzwaba ukuphi ukuthi lobolo libuyela liphindele kumuntu olotsholwayo, eh?
1: Ayi, angithi uyasazi nje isimo sami nabantu bakaZondi nokuthi anginabazali. Manje ke mina mingithi
0: njengoba ke ngiwumuntu kwabemela abazali bakho, le mali bekumele isale kumina yonke.
1: Ngiyaxolisa.
0: Ukuthi vele beningenza isilima. Yikho nje usungiqhathana leli bhokolo lendoda yakho.
1: Angikenzanga.
0: Lalela ke, lalela. Yakuthuma ke njengamanje. Woyitshela le ndoda yakho ukuthi ingibheke kahle mina uyazi? Angisiyona into yokudlala, ngiyasifike le ndodweni. Angisiyona le ncikinci yabafazi baselokishini mina. Ningangijoyeli kabi, damn it.
2: Uphela kanjalo ke umdlalo wethu osihloko sithi isinqumo. Ababhali ilaba uMandla Ndlovu, Ntomuhle Mcambi, Ntando yaphezulu kunene, Lerato Thowe, Yenziwe Sithole, Jabulani Jali, Nosicelo Gasa. Lo mdlalo uqoshwa ngaphansi kweso likaMdidiyeli uDolly Ogle. Okulandelayo kumdlalo womoya isinqumo.
3: Awushoko, siwabolise ngemoto manje.
0: Yeheni bo. Hawu, namanje selapho.
3: Hayi bengibuze.
0: Hayi bu kahle sinda uye ke indaba bakithi. Hawu, uzovakasha noma uzopopola la u detective?
3: Hayi ke ukuthi ngiyadideka she mina.
0: Uyoze udideke nje yini?
3: Imoto yamlamuli ifuna.
0: Kanti wena wabelisele indaba kamlamuli yini? Yini ufuna ukumbona? Hayi bo, ufuna ngabe uyakujabulela phela ukuthi awumficela ngoba vele nobabila nizwani.
3: Vele ngiyakujabulela ukuthi angimboni sisi. Kodwa nje still kukhona nje ongahlangani la kumina kumedula yami nje angiboni nje kahle.
2: Ungaphuthelwa ukulalela lo mdlalo womoya sinqumo njalo ngomsombuluko kuyo kulesine emva kwezindaba zehora lesithathu ntambama noma uye ku www.ukozifm.co.za/podcasts. Ukhozi FM linesibopho sokusakaza ngaphansi kwemigomo yokuziphatha ebekwe ikhomishana ebhekela izikhalo kwezokusakaza eNingizimu Afrika, iBCCSA. Le migomo ihloso ukuqinisekisa ukusakaza kwezindaba ngendlela eneqiniso nengathathi hlangothi, imibono engenzeleli kanye nezinhlelo ezifanele lonke uhlobo lomlaleli kusuka ezinganeni kuya kwabadala. Izinkulumo ezinokucwasa, inzondo nezingenanhlonipho azivunyelwe. Uma ukholelwa ukuthi Ukhozi FM aluhambisani nale migomo, ungathumela izikhalo zakho kule khomishana PO Box 412-365 Craig Hall 2024 noma uthumele i-email ku bccsa@nabsa.co.za. ukuze uthole eminye imininingwane vakashela ku www.bccsa.co.za.
4: Sekwanele.
5: Usuku nosuku sithola indaba ezibuhlungu zokudlula emhlabeni noma okutholakala komzimba odadewethu asebedlulile emhlabeni. Lesi akusona isikhathi sokuthula. Kuzomela sibambisane, siqaphele, siphinde sibike noma yini esolisayo. Impilo yomuntu ibalekile. Asivikele izimpilo zabantu. Uqala ngathi.
6: Kuzalibela serorist.
7: Isifikile iwoza nabangani bakho.
6: Wemakhathakatha nosthando mntakaZulu.
7: Noma ingabuyapi, uChata nosthandwa bazohamba nawe ngezingoma nezingxoxo ehlabahlosile.
8: Lawu nje ngamnandi, khathi ke noma kanjani ufuna lapha ke nje ke umkhaba nezemidlalo uzobuthola naye. Nokwande mgwaqeni khona.
7: Kuwoza nabangani bakho.
8: Asithandwa bekuhamba kanjani ke izinto. Kanti usthandwa emfojeni, sinaye noma kanjani.
9: Hayi bandla kosemi lo mamshazi kele ishada kamaqhubu
2: zo. WNP.
10: Ulapho ngitholakona.
8: Siyabangena.
7: Ungayindawo.
9: Asibambe.

xhosa uemva vuya xoka masishaya le ngoma masigidiza ngoma simbulili simvusisi lesikhuphu siyashaya sekukhala bolova.

0: phambili.
1: Umsazwe nokhosa ubona?
2: Hello Piwe.
1: Sikhuluma nobani?
2: Oh, kusaphisi ngiyabonga. Usethemba ukuthi ngene ukhosi ndala gcina ukungena ukhosi. Khuluma noSipho wamalevu. Ngithanda ukubonga nje jabulile ukuthi ngikhulume nawe. Khoqala sibonge nje mina nje ukhosi. Kulethele umuntu ukuthi nawe yo. Even namanje ngithe ngifuna ukulala naye lalela ngisho ya. Keep it up.
1: Ngiyabonga baba. Thank you so much. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga today I was with.
3: Thank you, Baba.
0: Thank you,
3: Baba.
0: Thank you, Baba. Ukhosi FM.
1: Isikhathi 22 minutes after 10 o'clock. Emsazweni namba phambili Ukhosi FM. Uhlelo ezimtoti. Inamba mhlawumbe ungakwazi ukusithola kuyona. 086-2024-37 kwazisa ukuthi nasenkundleni zokuxhumana sikhona siwumsakazi wahamba phambili ukhosi Facebook, Instagram, TikTok nalaphaya ku-WhatsApp channel ukhosi sikhona futhi ngokunjalo. Njengamanje angikudlaleleke umdlalo kade ulindele kumdlalo womoya. Thokoza.
0: Indeed.
4: Sesiwami sacela ukhule manje ngokomqondo ngeke.
5: Ah. Ansamazi manje ngoba nakho khonthabani.
6: Anikaze ningitshele kodwa ukuthi kuhamba kanjani esikoleni namhlanje.
7: Uthisho mngomeni lo thisho sanda kufika la esikoleni.
8: Dolly.
0: Lona umdlalo osiqhawqhawo esubhalelwe uSimpiwe Jacob Gumede. Sawuthulelwa emoyeni uKhosi FM. Isiqhebu seshu.
9: Awuthukelaki nje. Tate wethu ngihamba ukuhlekisa, ngisazokubheka.
10: Yini uzongibheka ukuthini sitha?
9: Hawu mbuzo njani manje lobo?
10: Cha, uma kukuthi uzongibheka uthi angamqomini uSandile, khululeka ke shem. Angakamqomi.
9: Ayi wazohabanda, bo mina ngizangizwe ngisho ukuthi ngizobheka lokho. Hawu, wangiyini wangiphaxa nje.
10: Hayi bo, yini pho uzoyibheka sitha kimi?
9: Tsabisile. Angizelanga mina uzoxabana nawe lana.
10: Apho uba uthe uzele lokho? Ubani uzele lokho?
9: Usho ukuthi ngeke uphinde nje ungixolele dadewethu?
10: Ngani? Ngokuthi uthandana noSenzo? Angizona phela mina isilima sitha impilo yakho leso angeke kushayele umina umthetho ukuthi wenzeni ngayo sisi.
9: Usho ukuthi awunankinga ngamanye amazwi?
10: Hayi. Anginayo mina inkinga. Iyodwa nje kuphela into engicela ukuthi ungenzele yona.
9: Yini manje leyo?
10: Yazi ukuthini? Ngicela ungalingeshe mbandla uzenze umzali wami yathanda nje wena sitha ukulukuzenza
9: umzali wami. Ha usho ukuthini ke manje
10: ngisho ukuthi ungalingi ufuna ukungilawulela impilo yami nje wena mingakunakile
9: wena. Angikulawuleli mina impilo yakho Thabi.
10: Cha ukuthi nje nawe ubuye uzenze usise omdala ngami wena. Njalo nje uyikhalakhala wena.
9: Hawu ayimnandike lento oyishoyo Thabi.
10: Vele iqiniso vele iqiniso njalo nje alikaze vele
9: lizwe. Kusho ungixolela ngaka ungixoli kuyacaca.
10: Hayi bo imake sangikanjani mhlawumbe uvela ungihambele.
9: Hawu yankoshon.
10: Awuthandisha. Hayibo.
9: Hayibo, okay, no kulungile ngiyahamba ke, ngiyahamba. Ngicela ungabhayizi kodwa dadathi ngiyacela.
10: Hey, wakhuluma ke umzali.

0: Sawubona Thabisile.
1: Oh, ufunani manje Sandile?
0: Oh, Thabisile, angiqondile ukuba uhlupho kuwena. Engicelayo nje ukuthi ungiphe ithuba lokuthi.
1: Ithuba lani Sandile? Ithuba lani?
0: Ithuba lokuthi mina nawe phela sithandane. Ngiyacela Nkosazana, awukho.
1: Lalela Sandile. Umdala kabi wena kunami. Soke ngicela ukuthi uhlukane nami manje.
0: Oh, kodwa ngicela ungilalele phela Thabisile, ngiyacela.
1: Ayikho into engizoyilalela. Angikuthandi Sandile, hlukana nami.
0: Kanti kwenze njani namhlanje? Wavele wako.
1: Ngicela ungiyeke umuntu omdala, uzibona umdala kanjani? Noma ufuna ukuthi ngize ngimemeze kuzo yonke umuntu
0: lekhasini. Cha, Thabisile. Angifuni ukwenzeka lokho.
1: Oh, ngicela uhambe ke Sandile, ngikaze ngikuphoxe kabi. Ngizokuphoxa mina uphumise uhamba kancane kabi la endlini.
0: Kulungile, sengiyahamba. Ngaphambi kokuthi ngihambe kodwa bengizocela nje ukusho lokho kuphela.
1: Yisho kushoyo Sandile, uhambe uhlukane namphansi.
0: Thabisile. Ngiyakuthanda. Angidlali ngawe. Ngiyacela nje ukuthi lokho ukwazi ukuthi ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke Thabisile.
1: Uyazi ukuthini? Sengikhathele ngempela ke mina ukuzwa lokho. Njalo uyangithanda uyang awubona ukuthi angikuthandi Sandile?
0: Okubalekile nje ukuthi akekho umuntu oyokuthanda kulomhlaba ekuthandiswa kwami.
1: Yo, hayi bandla shem. Uyabona ke kodwa bona bonke abantu asebeke baqamba manga emhlabeni wena uhamba wedwa ngitshele. Wena nje Sandile unalo lohlobo lwamanga olungakhubaza izindlebe umuntu uma ngabe kulalelile.
0: Ey. Kulungile. Cabanga ukucabanga uThabisile. Okusalayo ukuthi nje mina ngiyakuthanda.
1: Ha, umadoda. Yadlala isidi ka babe ne stress. Iphindaphinda into eyodwa awuphinde futhi.
0: Ayi. Sengiyabona inkosi impela ukuthi shuthi awungithandi ngempela.
1: Hayi, kukuthatha isikhathi impela ukuthi ubone ukuthi angikuthandi.
0: Hayi, kulungile Thabisile. Ngenxa yokuthi ngiyakuthanda futhi ngiqinisile ngalokho, ngizokuyeka.
1: Oh, thank God. Ukuthi usubonile ke manje.
0: Kodwa Thabisile, okunye ngifuna wazi ukuthi angikuyekiswa ukuthi bengidlala noma bengiginqa ngawo noma beyithini. Kodwa ngikuyekiswa ukuthi angifuni ukuthi ngigcine uthi mawubona mina ngibe isicefe mhlambe noma ni engathi ungathola umuntu ozokuthandiswa kwami Thabisile. Ngiyakufisela lokho.
1: Kulungile, bye. Uhambe kahle Sandile.

kwaze kwanzima ukuba emini. Futhi ke hayi kunzima kakhulu uma ngizohlala ngedwa kanje emini. Yazi selokhu uThabanathi uThoko uthandana noThemba. UThoko akaphindanga weza la ekhaya. Kuyenze ukuthi uThoko wacasuka kwangempela. Kangangokuthi asafuni ngisho ukuza nje la ekhaya. Hayi, kodwa ke cha angimsoli bandla. Nami nje ngangizophoxeka ngoThoko. Ayimnandi phela lento ukuthi kuthi uthandana nomuntu ekubeni ngekho nje inhlobo leyo nto. Hayi, kodwa ke kwesinye isikhathi ngiyangifisa sengathi ngingakwazi ukubuyisela izinto emuva. Ngabe nje nami angiyenzanga nhlobo lento engayenza kudala. Kakhulukazi kube ngangazi ukuthi unembezi uyongilahla kanjena. Ngabe nje angizange ngicabange ngisho ukuyicabanga lento engayenza. Oh Nkosi yami uzube nami.

0: Uthini manje Khethiwe? Mina ngazi ukuthi umngani wakho uthabisile. Noma mhlawumbe unqene ukuthi ngoba nakho sithabile uzobe ehamba nomuntu athandana naye. Yingakho ngabizi yena.
1: Mhlanhla noma akusiko lokho hawo.
0: Hayi bo. Oh okay, hayi. Ngiyabona ukuthi ngathi ngigijimela phambili. Ubanike lowo mngani ozohamba naye.
1: Mhlanhla phela mina anginabo abangani bamantombazane kuphela.
0: Hayi bo, kahle wena. Wena ngiyakwazi unabo ngisho nabangani bamantombazane abaningike. Angikazeke nje ngize ngikubone ngisho uhamba noyedwa umuntu wesilisa
1: lo. Hayibo kahle Nhlanhla. Musa nje ukungeza umuntu ongazani nabantu mina. Hayibo baningami mina abangani nginabo.
0: Okay, Musa ke kuloko kudla igugu. Ubanike lo mngani wakho wesilisa ufuna ukuhamba naye.
1: Okay, fine. Ngizohamba noThabani.
0: UThabani?
1: Mhm.
0: Maki uThabani wakuphi? UThabani yena yedwa lengimaziyo.
1: Yena impela ke lo maziyo ngisho yena kanye.
0: Hayibo. Kusukela nini ke wena nalo mfana wakalinda seniyabangani?
1: Hayibo, brother man. Mina noThabani kade saba bangani. Futhi ke nje sizwana nje ngaphezulu kokuba sizwana noThabisile, siyazwana. Hayi kancane.
0: Hayi. Wazi wangenza ke silima wekhethiwe. Manje ubona ukuthi ngingane mina.
1: No, buta mangisho ngonjalo ukuthi uyingane mina kodwa phela lento engisho ke iqiniso.
0: Uyacabanga isisiza nje kodwa lento ishoyo.
1: Hawu Nhlanhla, ngiyacabanga isiza lento engishoyo ukuthi nje phela bengingayitshela ukuthi maybe ngingaba nenkinga yokuthi ngethe umngane wami esilisa. Kakhulukazi futhi njengoba nina nihamba neyintombi zenu. Hawu.
0: Hey, yabona nje indaba yamanga indaba lokho kephoqa ukuthi ngihambe nawe. Izokonakala yonke ke manje le nto.
1: Mina angisakuzwa ke manje yini esizokunakala izobe siyonyiwa yini ke futhi manje
0: angani usenze uzobe ihamba noSithabile uSithabile lo ongudadewabo wabo kaThabani wena ucabanga ukuletha noThabani mawucabanga wena loThabani uzoyivumela ke yonke lento
1: hayibo Nhlanhla relaxa mina ngibona ukuthi uThabani angaba nenkinga mangabe nawe ungeke ube nenkinga ukuthi mina ngilethe umngane wami esilisa
0: uyabona ke manje usungivalele ikhoneni ke manje pho ke ngizothini
1: kulungile
0: angeza yeah bathi ngizobe ngimbhekile.
1: Hayibo bro, come on. Sengenza nje nomngane wami phambi kabhuti wami. Hayibo kahle. Hawu. Mana angixoxele udabeni likaSithabile. USithabile uthandana nini ke manje noSenzo?
0: Oh, hayi. Ngicabanga ukuthi baqale ukuthanga.
1: Wow. Hayi shame. Bafanelana ke kodwa.
0: Hawu,

0: Ah, kodwa sithabile. Ngicine phela ngikhohle ukubuza thina sami ukuthi luhambe kanjani udaba lathapsile nomngomeni.
1: Hey, cha. Hey kunzima. Tathe wethu nje akafune ukuzwa machine. Asuke lokho kudlulela.
0: Eish, sana sami. Yazi phela ngendlela esengikwazi ngayo mina. Ngikubona usondela nje ukuthi awuphathekile kahle. Ngicela uphinde ngixolise futhi sana sami.
1: Uxolisa mayelana nani?
0: Phela ngaba uzithole nje kule nkingo kuyona ukuba ngizange ngiphoqe ukuthi sithandane.
1: Hayi bo, yibo, uyathanda nje nawe ukusho le nto oyishoyo wena senza
0: yini? Ngikukhuluma kanje nani.
1: Ngakutshela nje ukuthi awungiphoqanga. Kuyiqiniso vele ukuthi mina ngiyakuthanda.
0: Akukahle sabile, uyangazi nje ukuthi ave ngikhophozela musho njalo. Kodwa sabile, akungithokozisi sithando sami ukuthola ukuthi wena nodadewena anizweni nje ngenxa yami.
1: Hayi kanti khululeka. Uzowehlisa umoya uThabo sisimi ngiyamazi.
0: Sana sami, ungibambe isandla.
1: Ah,
0: mabhele. Mhlawumbe nje kanjani sana sami, ngiyabuza nje. Mhlawumbe uma ngahle nje ngiye kuyena mina ngifike ngimtshele ukuthi imini umuntu okufake kuyo yonke le ncindezi sana sami.
1: Uma ngahle wenze njalo nje, hayi lapho nje uzomenza khona nje ukuthi asathi isinqumo esingasile. Udadewethu phela ngiyamazi.
0: Eish, kodwa kungiphatha kabi nje ukuzizwa nginamandla ngale ndlela. Kufise ngabe ngenza ukuthize sithabile.
1: Hayi ngisengizame nganika umbonisa udadewethu ngeke. Buya kodwa nje sengathi nje ay ngesikhathi ngizama lokho ngiqhubeka ngimenza acasuke kakhulu. Sengithathe nje isinqumo sokuthi nje ngivele ngimiyeke nje azayithambele yena ngoba hayi uma ngiqhubeka uzogcina nje semqomela ephuzwini.
0: Ah, ey, okay, sino sami ngiyakuzwa.
1: Yeah, baby, kodwa nawe ke hayi cha ngathi awukho right endaba kanjani? Yini vele kuphatheka?
0: Ayibo mina ayi kahle kahle besabile mina ngi right
1: ayi akukho right
0: izinto zasekhaya nje zingathini

0: Kukhozi FM.
1: Abamana shift ngicela sondele duze. Ngiyafisa ukuthola ukuthi uma shintshana ama shift namhlanje ebusuku emsazweni uKhozi, kunabantu esebenza nabo kwazi ukuthi abasebenza emini, khona abasebenza ebusuku. Ngifisa ukuthola ke kuwena ukuthi uma uthi siphiwe ngina ukusebenza emini, ngina futhi ukusebenza ebusuku. Iyiphi mhlawumbe shift wena uthi yakusebenzele? Ngizwenza isibonelo, uma ukwazi ukusebenza ebusuku noma mhlawumbe uma usebenza ebusuku uyakwazi ukuthi wenze ezinye izinto emini. Thoza mhlawumbe uyakwazi ukuthi uwashe, uyakwazi ukuthi mhlawumbe uye eyitolo, uyakwazi ukuphumula ngokwanele, uyakwazi mhlawumbe ukuthi iy'ngane uzibone ukuthi ziya kanjani esikoleni uphinde futhi uzilande. Wena usebenza ebusuku. Uma mhlawumbe kuyishift yasemini, uyakwazi ukwenza ezinye izinto uphinde futhi ubuye uphumule uma uqeda ishift yakho nini khona emini. Ngifisa ukuchela kwena-ke namhlanje, wena osebenza i-night shift. Ngabe mhlawumbe semini, ngabe mhlawumbe sebusuku. Iyiphi shift othi siphiwe le engisebenzela kangcono? Ngiyakwazi futhi ukuthi ngenze izinto zami ngendlela engifunayo nangesikhathi engisifunayo. Khumbula, babili ama-shift. Khona yasebusuku, khona yasekuseni. Iyiphi wena othi siphiwe? Ngiyamncamela u-626 ekuseni, ngize ngiphume mhlawumbe ngo-6 ntambama. Noma mhlawumbe ngincamela le ya-6 to 4 ngiyalinganisa, or half past 7 to 4 angikwazi ukusebenza ama-shift. Ama-shift akuhamba kanjani? Noma siphiwe ngincamela le yasebusuku, la khona mina nawe sisemsebenzini njengamanje. Iyiphi shift othi yaze siphiwe? Uma ngikule shift ngiyakwazi ukuthi impilo yami iba ngcono, ngiyakwazi ukwenza izinto zami zonke, futhi ngiyakwazi ukuthi ngibone abantu bami ngendlela engifisa ukubabona ngayo, sengisho umndeni nehlobo nabangani. Ngicela ungifonele 086 000 2437 emva kwale ngoma. Amana shift amahle.

0: Emsaza number public cause FM male moloki ingoma zayo njengamanje kanti ke ngaloko lokho sizwe ingoma ethinta bezikude hey ngoba cool man uyena ke futhi ucala ingoma leyo njengamanje ngicela ungifonele number yami lula kakhulu 086 000 2437 isikhathi 2332 kumele njalo ukuthi yila khona sithatha shintsha nama shift ebusuku emsazweni ukhozi kunabantu esebenza nabo ngesikhathi sesodwa khona abasebenze bini khona abasebenze ebusuku sixoxele uma ke kushintshwa i-roster ngabe mhlambe uncamela ukusebenza ebusuku noma mhlambe uncamela ukusebenza emini kungani uthi siphiwe ngincamela ukusebenza kule shift le uthi wena uncamela ukusebenza kuyona uma nje ubheka impilo yakho ngaleso sikhathi ikuphi ukusebenzela kangcono cela ukukhuluma nami noma yami lula kakhulu 086 000 2437 ngicela ukukhuluma nawe ngicela ungifonele
1: isimilo of Magoya imbizo isifikile kwandonga zeduma mabhinqa namabhinqakazi namenywa ngomhla wamashumi amabili nesithupha kumandulo e-One Fox Newtown eGoli asihlanganeni sizobungaza ubuhle bemvunulo yethu nomculo okukhala kahle thola ithikithi lakho ezinkundleni zikahawula sinibathele abaculi abaletha umdanso kanye nethuba lokuzitholela imiqomelo akuthengiselwa abantu abangaphansi kweminyaka engu-18 phuza ngokuzinakekela
2: isikhwili nobhoko
3: as umuntu omusha bengakholwa kwizinto zesintu bengithatha njengokuthi amanga omlingo ngaze ngahlala ekhaya ngiqedile ukwenza i-degree yami ngingawuthola umsebenzi impilo inzima ngingabizwa ngisho for interviews or anything uma uyikuwo uyena ongisukumelayo wathi angizame izinto zesintu and then wanginika ama products a Dr. Mbidli izinto zami zaqala zavuleleka ngaqala ngathola ama opportunities ngaqala ngabizwa for interviews ngibonga no Dr. Mbidli sizwe lakhe
2: u Dr. Mbidli inyanga mthandazi uyabethela ugeza umsamo uyahlola ukumbulela ingubo uma wazala umbethe ugeza amathunzi amnyama uvula nenhlanhla yebusiness u Dr. Mbidli uyatholakala eThekwini eSangro House third floor room 303 Ungaba thinta kule nombolo 031 301 4816 noma 072 565 5874 Vuka ngosikhwili nobhoko vuka
4: Ezikhathini ezinzima zokulahlekelwa iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwa clientele zikhokha engakapheli amahora angu 24 ungakhava abomndeni abangu 13 kwiplani eyodwa izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe ngeclientele awuthengi iplan kuphela uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo uzothola u200 wamarandi e-airtime amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwa clientele lomngcwabo izindleko ze-transport igrosa netshele sikhumbuzo balisa namuhla kulula awuhlolwa impilo futhi akugcwaliswa amaphepha SMS ukhozi ku 44419 ku 44419. Iclientele life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
0: Umcimbi ngumcimbi ngabantu. Woza nabangani bakho mhla engumhla ka 26 September iSminoff Magoya imbizo celebrate Heritage Day. A1 Fox Newtown phakathi eJozi iSmiromira 1818 iyona kengqo ethanda futhi umzansi wonke amathikiti atholakala esinkundleni zokhumana ungaphuthelwa umculo nomdansi kanye futhi nemkomelo we do we na kanjani ake akuthengisela abantu abangaphansi kweminyaka yo 18 phuza ngokuzi nakekela khumbula ke ukuthi njengamanje ngithencela ungifonele 086 000 2437 kanti futhi number yethu ku WhatsApp it's 079 163 9874 ngicela ukukhuluma nawe khumbule ashintshele ama shift
5: Cozy FM
0: ake sizwe kwabantu bathe namhlanje besoku iyiphi shift ethi siphiwele ngisebenzela kangcono ngiyayithanda empeleni kube kuya ngami ngabe ngisebenza kuyona kasi sonke isikhathi umsazana ukhosi sabona hello baba kunjani
6: yaphila kunjani
0: ngiyaphila
6: ngizamile lo andavuya ave nisokola umndeni okhulu nje ngokuqala mnandi wakho ngiyena ngona ngibini pambili
0: oh sorry sexolisa siyabonga kodwa utifonele baba
6: mina ke ndi alicenzi sithi sizobam ne
0: mhm
6: ah ngizayiyela ngikhim nawe ndendawo iyela from Durban to Joburg ngiyayeka ntshana sike dope ngiyaphela ngomthetho
0: ngicela umphindele futhi tata
6: andi sithi shift ngizakodwa ngizayeka ntshana sike khawuthi ngomthetho
0: baleka
6: 182 konke until edope ngisini lapho zakusebenza ngizene ngayo asekho ngoba isifundwayo andisithi shift.
0: Okay, Dad. Kodwa ngicela ubuze ukuthi iyiphi ekusebenzelayo yasemini noma mhlawumbe yasebusuku uyiphi uthandayo?
6: Ebusuku ntasazi. Ebusuku ngithanda into enye. Abantu abahluphayo balele. Sele nje. Ebusuku ngisele nje usayintini lokuthi usenzini abantu abangalali. Sele abantu abangalali ebusuku ngithanda lolo bekuphela kufayethi kumanzi basebenzisane ebusuku kakhulu.
0: Okay, baba. Nongiyabonga kakhulu baba, siyabonga isikhathi sakho. Ngingile baba siyabonga kakhulu. All right, msazana ukhoze sawbona.
7: Well, masibiya.
0: Hello baba, kunjani?
7: Hayi ngiyaphila.
0: Ngiyaphila nami.
7: Ukhulumano Sipho Samagumbe, la Sipho Gumbe ngila ehlokozi.
0: Yes Sipho.
7: Mina amashipa kade ngiwasebenza, bengisebenza amashipa amathathu, mina kade ngisebenza kuyona.
0: Okay.
7: Ngingena u622 no2210 no10 to 6, 10 ebusuku.
0: Mhm.
7: Kodwa ke ishipu engangiyithanda yona le ya 10 ebusuku ngoba ngangikwazi ukuthi ngenze imisebenzi yami kahle emini bese ngihlele kahle nesikhathi sokulala engizolala ngaso.
0: Uphinde futhi ubone nomndeni ehlobo.
7: Yebo, yebo.
0: All right, baba, siyabonga kakhulu baba Sipho.
7: Hayi, ngiyabonga masibili.
0: All right, baba. Sengisazwa nokho sawbona. Hello, baba.
8: Ngiyaphila siswami.
0: Ngiyaphila kunjani?
8: Ngiyaphila sis.
0: Ngikhona nawe.
8: Masha Zwane entinini lo.
0: Zwane.
8: Eh, yasebusuku siswami phela yazi angibona ukungangihlukanisa nayo. Sisebenza kamnandi ebusuku. Yabona njengoba ngidrive nje phela ebusuku.
0: Mm.
8: Ngithanda ukudrive ebusuku ngoba balele laba abadrivisa kabi emini. Balele, sidrivela kamnandi ebusuku, angina-traffic, akho muntu olokhu engena phambi kwe-truck esidrivisa kabi, sidrivela kamnandi ebusuku esengekho. And ngiyakwazi ukuthi emini ngizenzele iy'nto zami nje lezi ey'dinga ukuthi mhlampe kusetshenzwa khona ama-day kuphela. Uyakhona ukuthi ungene la ufuna ukungena khona uzenzele iy'nto zakho. Ebusuku bese uyosebenza sisebenzela kamnandi ebusuku impela. Hhayi, angiboni inkinga.
0: Uyakwazi ukubona ney'mama emini yabo?
8: Hawu nje kamnandi nje kabi, kamnandi kabi emini sihlalela ukathi akusebenzi ntambama seziyosebenzayo.
0: Alright,
8: sebeleleke, sebelele labo abahluphayo.
0: Ngiyabonga mangi.
8: Angobe sizwabe nawe.
0: Hello, ngiyabonga kakhulu.
8: Ngiyabonga.
0: Uzemsazana ukhosi sawbona.
9: Hello,
0: mami, kunjani?
9: Ngiyaphila.
0: Ngiyaphila nami.
9: Ukhuluma nokhanya Magubane ngila eGP.
0: Yes, Khanya.
9: Mina emsebenzini la ngisebenza khona sinama shift of 3.
0: All right.
9: Ileka 6 to 2, 2 to 10, bese kuba 10 to 6. Kodwa engiyithanda kakhulu le phakathi nendawo le ka-2 to 10.
0: Mm-hmm.
9: Because angizwani nokuvuka wemasibiya, ayikho into engihlukumeza njengokuvuka. Angikuthandi ukuvuka. Manje yabona nje uma ngiyongena ngo-2 ngizivukela kahle nje ngo-10, 11 ngigeze kahle, ngizenzele iy'nto zami sengiyakwazi-ke emsebenzi. Ayi, ngokuvuswa yifoni nje nge-alarm, ayike angizacisa fethu.
0: Ngiyacisha.
9: Angizwani nje nokuvuka, angizwani nale yasebusuku-ke nayo le ngena ngo-10 to 6. Nayo futhi imnandi ngoba uyakwazi ukuthi imini yonke uzenzela into zakho, ubone ihlobo nabangani, bese kuthi nje ngo-10 usudodobela khona.
0: Uphinde futhi ubushise kancane uma uthola ithuba khona.
9: Uyabona-ke kodwa le angeke sikhulu. Leyo phela ngeke sayikhuluma-ke impela
0: ingoma. Hayi, amnawo, khululeka. Baba, sesingiyabonga yeso.
9: Okay, ngiyabonga. Nokhanya Magubane ngisethini.
0: Okay, ake sesa ama-voice note emsazonamba phambili ukhozi. Siyabonga Khanya.
10: Sawubona Siphiwe, kunjani? Okhuluma noNkosipho Nahlanga odume ngeli kaChilisi. Ngilaye how we call it Jitson, ngidonsa ng-92.2. Hayi, mina Siphiwe, ishift engiyithandayo eyasebusuku eyasemini angiyithandi. Kona ngisebenza eyasemini kodwa angiyithandi, kodwa ngamanje angizenzeli, isuke ingekho into engizoyenza. Kodwa engiyithanda eyasebusuku ngoba emini ngisuke ngifuna ukwenza izinto zami kahle njengokuthi uma ngifuna ukuya edrobheni mhlawumbe ngiyothenga izinto noma ngiyolungisa izinto ezincane nje ngiyazi ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngiyilungise emini. Izinto eziningi nje zilungiseke emini ebusuku izinto ayilungiseki noma kunendlela indlela iba khona emini ebusuku ayikwazi ukuthi ibe khona. So ingakho nje ngithi ngithanda i-shift nje yasebusuku. Emini ngiyazi ukuthi hayi ngi-free khona engizokwazi ukwenza noma ngiyazilalela ngiyaziphumulela ngivuka nje ngaleso sikhathi sengiyongena ntambama. Ngiyabonga uNkosi Phana Shange ngisiyawe eKelijiton.
8: Asotobe bikelele siswami bahlatswazwa nendinini lo. Hayi siswami mina le yasebusuku nje phela yini. Umuntu ongangihlukanisa naye impela ngabona ukuthi asangifuni. Ngichaza nje ngento eyodwa ukuthi emini uyakhona ukuzenzela iy'nto zakho. Bese umsebenzi uyosebenza-ke ebusuku futhi usebenza kamnandi ebusuku uyabona nje sidrayivela kamnandi ebusuku abekho laba abasidrayivisa kabi balele ngisazwa lokho njango ngesiswami ngilawo ezenkolonkolo mashatho azwa nendinini
11: ngibingelela umsakazi omkhulu nothulanankosi lapha inqutho isikhathi sisinyakaza. Hhayi mina ngithi umsakazi wami hhayi mina i-shift engiyithandayo le yasebusuku hhayi yasebusuku right kuphela okusebenzeka kahle njengoba kusebenzeka kahle nje iy'nto ey'ningi azikho bangihamba ngempolonkolo nje ngihambele ukubhekana ney'lwane nje emgwaqeni-ke phela iy'nyamazana yonke le nto ey'phumayo ebusuku kodwa okudrayivisana kabi nibaningi chayi kusebenzeka nje kahle ukuthi nje ufuna kuqala ebe umuntu olalayo enele emini ngoba manje into ey'kinga ubuthongo obuhluphayo. Ngiyabonga umsakazi.
12: Awu sisi unumber one uyabona ukungena ebusuku uyakwazi ukuvuka ekuseni uhambe uma ngabe ufuna ukuya ebhenki awuceli i-off awuthathi i-leave day uyakwazi ukuthi uma ungena nje uphume ekuseni ebhenki kuqala uma ngabe ufuna ukuya ebhenki unumber one wena kodwa bevula nje usukhona ukulala emini 4 hours usuqedile yonke into yakho uyayenza ngaphandle kokuthatha i-leave day. Mzomile mhlongo loyo kamkhizwane mlahlanje.
0: Ngiyabonga kakhulu ngama-voice notes. Ngiyathanda indlela enikwazi ukuthi sixhumane ngayo nokuhlala nje esihlokweni, lokho kubaluleke kakhulu. Kuyasiza futhi nokuthi sikwazi ukuthi siwasefe kahle lama-voice notes kanye futhi nama-phone calls. Njengamanje asithi shwi phesheya,
5: asithi shwi phesheya. Go ahead.

0: sana hambe nonhlonipho athiwena ngipopile ngawe sithandwe sam sakazi Khosi FM hlelo sukuhlela nasithi khona sivusa abalele ebusuku sisesiqikini sikakanyile umfoka mhlanje hleli nentaka yokhozi umzimela ulandlekala lwela zinkonjana bathama toto umzukulu kabhobhozi mabhobho makhiphi ibhati kusalishobore athi msiza siza bayisiza ngoba ungayisizi wena sizo ubani sokuingosi lasithi
1: Sigcikoza ngosiba kuKhozi FM.
0: Sikhuluma ke ngokuthi wakwayithola yenu sesimweni la kumele ukhethe khona phakathi kothando ake sithi nekusasa lakho. Ngenzeka ube umsebenzi kufaneke ushintshe ke izifunda uye kwenye province. Ayi kodwa bese thi umama ngeke man. Izosilimaza lento. Bapho dadewethu. Yasobheka ku WhatsApp.
2: Hashtag siyabavusa. Yayazi le ngoma ethi ngikhethe utshwala mina ngisasa. Awa ihambe iyosebenza indoda bakithi indoda iyasebenza nje ihambe iyosebenza nje ibuyise iphethe imali nje.
0: Izwa kahle.
3: Eyi na indoda izomoshayelwa ikusasa layo ngenxa yentombi. Hayi le ndoda isayanga Nkosi yami eKapa. Uyabona le ntombi iyiphethe. Iyayilawula kodwa futhi mangathi ngiyabuka ukuhamba kwesikhathi le ntombi izoyishiya le ndoda ngoba ngathi nokuthembana kukho kula bantu lapho kodwa okwamhlongo sami eKapa asalibhadanga le ntombi ngathi ingaphekwa abazali bakhe kuye ngiyabonga umsizi ngomkaso ngamtshali ngiwahlabisa empanzakazi
4: ngiyabingelela uKhosini Mfoka Mhlaba usiphamandla dlangamandla lo ubhuti uSlozi phansi ophongo logodlwa ematsha amnyama esigodi cha we mfuka mhlaba ayiki into okumele ayenze lo mfuko akahambi nje esikolweni bakithi ayeke intombi ezombambelela yebo bona babefungile ngothando lwawo bakithi cha ifungo bakithi cha ziyayinqamuke bakithi ziyayinqamuke ifungo bakithi ziyenzeka zingahambi ngononina akaqhubeke nesikole umfana bakithi eqhubeke nekusasa lakhe usiphamandla dlangamandla lo ubhuti uSlozi phansi ophongo logodlwa ematsha amnyama esigodi angibonge mfoka mhlaba
0: danko mfowethu ayi kunzima kule ndaba kodwa ke kumele ke ayosebenza ngoba ekugcineni sodinga imali sobabili ngithi angahamba yosebenza khona kunganzima kodwa ke if kukhona uthando angeke akhohlwe nguyena sho njalo ke lapha kuwhatsapp akabangisazi shoko igama Mola unkunziyam, mina ngakusho nje ngathi ubhuti akakhethe ke impumelela yeke uthando ngoba uthando lizombambezela. Ayekho umuntu osifazana ongakuthanda ungenamali. Injalo nje indaba. Usho njalo SK Mkhonazi laphana ke eBergville. Dango siyabonga mfowethu. Ezavumelana izinsizwa ukuthi hayi khona.
5: Hey umfana ngalandele into emfanele. Umfana akaye kofunda. Into kazizomlinda mimthanda mingamthandi ayihambe njalo simphuca lama mic nje iyadelela ingene kanjani ngoba lekhaya akahamba ayofunda uswelihle sijongo jalo emiddle of small
6: hey mashimane uyaphila hayi siyaphila bhuti hey yayishubela le ndoda ngoba sekufanele ikhethe manje kufanele ikhethe cacisa ukuthi ikhethe uthando noma ikhethe kusasa Ngapho baba naye ubonela umlimi ngapha endodaneni yakhe usenzo senkosi. Hey. Asithembu ukuthi izolandela inhliziyo yayo le ndoda. Asithembu ukuthi izolandela inhliziyo. Hayi ngiyabonga uzamandla okukhuluma wankabinde mnambithi esigodini saseBhoyi.
0: Danko, sibonga mfowethu. Sibonga kakhulu. Hayi. Even iyacaca lento uthaya abantu badayi khona. Khethi kusasa lakho mfana kithi. All I'm seeing Cikoza ke ngempela uMavundla mfana ke akakhethe ke imfundo uthando uzolibona meseqedi isikole usho njalo kwemini imgizo lo lapha ke eMdilovo emphangisa vumela umlalelo Khosi FM ngibamba wokugcina ngi ya sasibamba njengosi yethu njengoba vele sewumunye umzuzu libumbene ngehora lokuqala gama lami ke ngufela iqiniso sikhakhane embubeni lapha ke emsing hashtag ke sivusa balele Ayise kuyiso isikhathi sokuba ke akhethe kodwa kuyomsiza ukuthi akhethe ke ukufunda uthando solibona ngemuva wemfundo usho njalo ke lapha yana ke usho njalo lapha ke kufela iqiniso umfokazi Khakhane mlalelo Khosi FM mvumele ngibambe la okwamanje lenkosi la sithi khona hayi madod senzani
1: Sicikoza ngosiba. Ukhosi FM.
0: Jalindaba uhlelo la sithi kona ke sivusa amalele sesiqinike sike sentsizwa lana kumhlalo umfoka khanyile. Ngivumele ngikubambe ngomculo mlalelo Khosi FM. Kulonakele lehora leli lokuqala #qedele wena. Sawusobheka khona isihloko sethu. Yafisa ukuthola ukuthi sobe sikhuluma ngani. Noma Khumalo Ntungwa. Uthali isibhaliwe. Sangazi Khosi FM imzuzu mbili lumbe nehora lokuqala sawubona mlalelo Khosi FM.

0: Amhlanje umlaleli ukhoza FM. Singena ngene ngingosethi la sethi khona hashtag qedela wena njengoba wazi nje ukuthi so senesihloko ke la sithi khona siyasibheka mina nanga umlaleli ukhoza FM sicijisana sidodisana sikhulisana. Namhlanje ngiyafisa sibheke ngokwakho ukubuka ngokuhlaziya nje kwakho. Kukuphi la uthi khona noma la wathi khona angena amanzi endlini mhla kwenzeka ini? Yini le oyibona yenzeka noma oyibona yenzeka thina singayinakile noma iyayenzeka ngalesa sikhathi abantu bangayinaka esiyinkinga njengamanje? Ubani wayazi ukuthi kuyoke kube khona isikhathi la umsebenzi ungeke uzube khona? Ngisho kubantu-ke abanjengodokotela babe maningi babesibonisa ngaleso sikhathi sikhula nathi sisengabafanyana nje sikhetha amakheriya ukuthi hhayi bo akanohlaziya phela nibheke ukuthi hhayi bo eminye imikhakha sinabantu abaningi ubheke ukuthi hheyi kuhamba kanjani ngaphambi kokuthi ukhethe umkhakha. Hheyi uthina saqhubeka sathi osuka odokotela bamili nani kuyadingakala. Buka manje kunjani angena manje endlini? Yini le eyenzeka wathi wena wabona ngathi angena manje endlini manje seyinkinga, noma khona le nto eyenzeka njengamanje esingayinakile ezoba yinkinga ngokuhamba kwesikhathi? Mina enye into engayisho ukuthi mlalelo Khoza FM, indlela buka ngayo ubuchwepheshe isikakhulukazi lobu buhlakani bomgunyathi bathi AI hayikhona, asiyibuki kahle, asiyibukisisi siyihlaziye kahle ngokwami. Ngiyayibona izoyidala inkinga. Ngake kwake kwaba khona isihloko la sikhuluma khona laphana kudabulukuza sithi uma ubheke uhlaziye ubuka nje AI angeke yini ikubhincele encane nawe emsebenzini wakho. Kwavela ukuthi impela abantu abaningi abakholelwa kuloko. Uthi uyabheka kodwa amavidiyo ey'nkundleni zokuxhumana ubone ukuthi hheyi madoda, sekunanerobhothi elikwazi ukugawula isihlahla, kunanerobhothi elikwazi ukusimenda. Hheyi madoda, kubi. Kodwa-ke mlalelo Khoza FM, ngiyafisa ukuthola kwakho uPaula masethe siyaqedela wena angena amanzi mhla kwenzakalani? Yini le yenzeka wathi oyibonisa iy'nkinga manje, noma yini le yenzeka njengamanje esiyinkinga noma oyibona ezoba yinkinga kusasa kungekudala? Yayazi nginombolo zokwazi ukungithola ke 079 163 98 9874, yananombolo zokwazi ukungithola ke yona. Kungenjani 086 000 2437, yananombolo futhi leyo zokwazi ukungithola ke yona.
1: Silandele ezinkundleni zokuxhumana kuFacebook at Ukhozi FM Official. Ukhozi FM luhamba phambili.
0: Sithi shwika umthunzi amadoda lenye iculo engilithanda uthi ngibambele intulo emsakazweni yakho Khozi FM. Asibuya ngala sobheka kwakho uPaula, ngabe singithumele umqhafazo
2: ngibambele intulo
0: mthunzi othele ntulo msakazi Khozi FM.